0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Tujima masauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, barkamu da safiya tare da fatan an waye gari lafiya. Binta Ali Zuru muke farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na wannan safiya, zangon farko na shirye-shiryen da muke gabatar muku daga nan sashen Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus. A cikin shirin za a ji yadda baraka ta barke a jam'iyyar APC mai mulki a jihar Jigawa. Zamu je don jin me yayi zafi. A yau ake bikin ranar kare muhalli na duniya. Zamu je tarayyar Najeriya domin jin yadda batun kare muhalli yake a can. Hukumomin a jihar Tawa na Jamhuriyar Nijar sun haramta siyar da man fetur a kasuwannin bayan fage. Idan muka leka kasar Mali kuma dake makwabcaka da Jamhuriyar ta Nijar, za a ji yadda matsalan man fetur ke ci gaba da yin kamari. Waɗannan da ma karin wasu rahotannin na nan tafi a cikin shirin, amma da farko ga labaran duniya.
0: DW labaran duniya.
1: Hukumar IAEA ta buƙaci kai ziyara tashoshin nukiliyar Iran. Ƙungiyar Hezbollah ta yi watsi da yarjejeniyar baya-bayan nan da aka cimma da Isra'ila da Lebanon. Shugaba Zelensky na Ukraine ya aike wa shugaban Russia Vladimir Putin da buɗaɗɗiyar wasiƙa. Hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya IAEA ta buƙaci samun damar kai ziyara wasu tashoshin nukiliya sama da 10 a ƙasar Iran. A cikin 'yan watannin da suka gabata, Tehran ta baiwa jami'an hukumar ta IAEA damar ziyarar wasu daga cikin tashoshin nukiliya ne kadai, a cewar shugaban hukumar Rafael Grossi. Grossi ya ce yana da matukar muhimmanci ga hukumar da ke sa ido akan nukiliya ta Majalisar Dinkin Duniya da ta gudanar da ayyukan tantance tashoshin a Iran ba tare da bata lokaci ba, yayin da ya amince da cewa hare-haren da Amurka da Isra'ila suka kai kan cibiyoyin nukiliya Iran ya haifar da wani yanayi da ba a saba ganin irinsa ba. Iran ta ja da baya daga haɗin kan da take baiwa hukumar ta IAEA tun bayan da Amurka da Isra'ila suka kaddamar da hare-hare a ƙasar a ranar 28 ga watan Fabrairu. Ƙungiyar Hezbollah ta yi watsi da yarjejeniyar baya-bayan nan da aka cimma a tsakanin Isra'ila da gwamnatin Lebanon, inda ta buƙaci Isra'ila da ta janye baki ɗaya daga Lebanon yayin da ci gaba da faɗa.

0: za gwan kasa ai sai tana nan muke nan tunda muna da mukamai su so suke mu bar musu tsantsiyar mu kuma wallahi ba za mu bar APC ba yanzu aka fara muddin mai girma gwamnatin jihar Jigawa Malam Umar Namadi Dan Modi yana APC to wallahi ba gudu ba ta da baya muna nan a APC
1: ganin ana ta sa to kasa katsi shin me masana suka ce Dr. Suleiman Isyaka Muhammad masani ne a harkokin siyasa da tsaro.
2: Wannan dakatarwa da jam'iyya ta yi musu domin a yi bincike a tabbatar da sahihin wannan abin da suka yi daidai ne. Ya kamata a ce duk haƙoƙin da INEC ibawa a ɗan jam'iyya abu wannan haƙoƙin a tabbata cewa ba a daƙile wannan haƙoƙin ba. Wannan yanayi da sabon salo da aka shigo da shi na membobin jam'iyya su yi cin mutunci ga dattijan jam'iyya ba daidai ba ne in dai sun yi abin da ake zargi kuma yin hakan zai lalata demokradiyya kuma ya saɓa dokar INEC.
1: Ɗaya daga cikin wanda wannan dakatarwa ta shafa Baba Bullet ya bayyana min tabbas an yi taro sai dai kuma shi bai halarci taron ba ballantana ya san da me aka faɗa a wajen taron. Shin wannan dakatarwa da aka yi 'yan jam'iyya tana nan a zaman dindindin har a yi zaɓe?
3: Ba kora ba ne an dakatarwa da su ne kafin a ƙare bincike domin an kafa kwamiti a halin yanzu a bincika a ga yadda abin ya faru. Akwai batun zagon ƙasa. Wanda shi dan majalisa ya furta cewa za su kada jam'iyyar APC.
1: Lokacin da aka zaben fidda gwani an tuntube shi kafin a yi daidaito?
3: An tuntube dukkan wanda yake wakili da ke wannan karamar hukuma. Kuma ya amince.
1: Ƙarshen rahoton kenan Zainab Sha'ibu Rabaringe DW Hausa daga Jigawa a Najeriya.
4: Ta kowace ranar 5 ga watan Yuni rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin kare muhalli. Taken na banana wannan rana da aka kirkiro tun a shekara 1972 shine alamu sun bayyana sauran ya rage gare mu na rage dumamar yanayi har ma game da dawo da yanayin halittu da kuma sauya tsarin tattalin arzikin mu wakilin mu Al-Amin Suleiman Muhammad ya duba mana yadda batun kare muhalli yake a Najeriya ga kuma rahoton sa
5: A jihohin Borno da Yobe, kwararowar hamada da sare bishiyoyi da karancin ruwa na ci gaba da barazana ga rayuwar al'umma da hanyoyin samun abinci. Masana sun ce rikicin Boko Haram da matakin yaƙi da ta'addanci sun haifar da matsaloli ga muhalli kamar yadda barista Abdullahi Muhammad Inuwa, shugaban ƙungiyar kare muhalli ta Movement for the Restoration of Nature a Turance ya bayyana min.
6: An ana yaƙi sojoji suna amfani da bindigogi har da manyan bindigogi na artillery. Bindigogin artillery in sun faɗo guri suna tarwatsa guri. Su ma 'yan Boko Haram za su sare bishiyoyi don waɗansu abubuwa nasu. Balantana ɗaya daga cikin manyan dazuzzuka da muke da shi a nan yankin. Wato Sambisa yana cikin gurin da nan ne fagen fama gurin da ake yaƙi don haka wani babban koma baya ne ga dazuzzukan wannan yaƙin
5: akwai kuma wasu matakai da hukumomi ke ɗauka na sare itatuwa a bakin hanyoyi saboda sa ido kan 'yan ta'adda da ke ɓuya suna kai harin kwanton ɓauna ga jami'an tsaro da shi ma ke cutar da muhalli a cewar Ismaila Bima mai Gombawa wani mai yaƙi da gurɓatar muhalli wannan mataki na haifar da matsala ga mutane da hanyoyi da dabbobi da ma tsirrai
7: idan yanzu ka duba duk za ka ga hanyoyin mu yanzu lalacewa suke dan me dan saboda yawan sare bishiyoyin nan da ake yi ya sa hanyoyin sun zama ba abin da yake kare su sai dai daga ruwa zo zai zaizaye su ya sake tone su ya tafi yanzu ga masu yin ayyukan hanya na share bishiyoyi ana sassare su babu ma alama mai da su to wannan babban hatsari ne
5: hukumomi na kasa daukar matakai wajen aiwatar da wasu shirye-shiryen kare muhalli saboda matsalolin tsaro yayin da dubban mutane da suka rasa matsugunan su ke kara matsin lamba ga albarkatun kasa yanzu aka dai yawaitar amfani da itace da gawayi saboda tsadar sinadarin gas da sauran makamashi na ci gaba da haddasa sare bishiyu da lalata muhalli to ko me ya kamata a yi domin magance wannan matsala tambayar da naiwa Ibrahim Yusuf kenan wani mai rajin kare muhalli a Najeriya
8: akwai ilalin muka da ake amfani da su a yi gawayi da ba sa cutarwa wanda kuma yakan zama makamashi da za a iya yin girki da kuma dumama gida da sauran irin amfanin nukan da itace zai iya yi wanda kuma wayannan gawayin ba wai daga wasu abubuwa ake yin su ba na chemicals daga amfanin gona ne
5: gwamnatoci dai yana cewa suna daukar matakai na yaki da gurbatar muhalli ta hanyar samar da itatuwa na musamman musamman domin makamashi kamar yadda Alhaji Muhammadu Inuwa Yahaya gwamnan Gombe ya bayyana.
9: Musamman inda muka yi abin da ake kira woodlot a kowace karamar hukuma yanzu muna da shi bai kasa kadada 20 ba ko fiye, sannan kowanne dinnan zai kawo yanayin da za su iya saran wannan itace don yikin su a nan gaba.
5: Al-Amin Suleiman Muhammad, DW Hausa, daga Maiduguri a Najeriya.
4: To daga Najeriya yanzu kuma za mu je makwabciyar ta Jamhuriyar Niger, inda hukumomi a jihar Tawa sun haramta sayar da man fetur a kasuwannin bayan fage a kan tituna. Hakan ya janyo korafi daga al'umma da ke yin irin wannan sana'ar waɗanda galiban su matasa ne. Wakilinmu Isu Mamman ya aika mana da wannan rahoton.
10: Muna neman abinci, an kwashe mu da tabuloli na sai da essence, yanzu haka ni ma kaina ina cikin wasawasin zuwa Lubi.
11: Wallahi al'amarin man nan dai ga hanan dai sai a hankali mai cikin garin na yau tun jena dai da darbaba man nan.
12: Gaskiya mai nan bayan hoge shi ya taimaka mutane wallahi, saboda ka ta isa sun kasa wallahi sai ka ga bore sai ka wahala kana layi.
13: Wasu kenan da ke bayyana damuwar su biyo bayan matakin da hukumomi a birnin Tawa suka dauka na haranta sai da man fetur a bayan fage musamman akan tituna. A tsakiyar dare ne jami'an tsaron police da gendarme haɗi da guard national suka fantsama a cikin gari inda suke biyar guraren sai da man fetur na bayan fage suna kwashe kwalabe a wani matakin haranta sai da shi akan tituna, abinda ya jefa masu sana'ar cikin damuwa. Kamar yadda wannan matashin mai sai da man fetur a bayan fage da bai buƙace bayyana sunansa ba ke cewa,
10: wanga lamari mu dai ba mu san abin da za mu ci sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Muna neman abinci, an zo an samu cikin tashin hankali. Matasa suna neman abinci, suna da su rasa aiki yi, sun samu suna profite suna sai da essence, yanzu an zo an samu cikin ukuba. Mun zo muna taimaka mutane, an zo an samu cikin tashin hankali. Muna ta tunanin ma barin ƙasa za mu yi ko tsaya za mu yi ba mu sani ba, muna ta wasawasi. An kwashe mu da tabuloli na sai da essence, wani ma ba ma essence ba, har da man bidan shi yake sai da ba, to tabulolin shi da kwalabe ne an zaka, an kwashe ayyara masu duka an kwashe an taya da su.
13: Babu shakka masu sana'ar ta bayan fage dai na taimakawa masu ababen hawa, amma biyo bayan wannan matakin ya kasance wajibi su je gidajen sai da man da aka sani a hukumance. Sai dai kuma duk da hakan masu ababen hawa na nuna irin tasu damuwar.
11: Rana Ibrahim Ismaila mai adaidaita, wallahi al'amarin man nan dai ga hanan dai sai a hankali mai cikin garin na yau tun jena dai da darbaba man nan. Ina kukan man nan in same shi wanda zan sa ko rabin litre in ta station zo in sha shi babu ba.
12: Gaskiya mai nan bayan hoge shi ya taimaka mutane wallahi. To kuma yanzu ma matsalan mai kuma mun ji da aka ta kwasa mai sai mun karasa mina na amma harun dalilin wannan abu. Ba ka tai surplus na kana samu ne ba sai ka bi layi.
13: A hukumance dai ko baya ga yankin Tawa a sassa daban-daban na kasar hukumomi sun dau makamancin wannan matakin domin yaki da sai da man fetur na bayan fage, inda ake zargin ƴan ta'addan da samun wata kafa ta sayan man fetur akan tituna. To amma a gidajen sai da man hukumomin na iya sa ido ga abin da kan iya zuwa ya dawo, a cewar wata majiya ta kusa ga mahukunta a jihar Tawa. A lokacin da na garzaya wani gidan sai da man fetur na tar da cincirin dan jama'a masu ababen hawa cikin layi, ga kuma abin da wasu ke shaidawa ta shiddi DW.
12: Sasan na muke kaga jeri na muka yanzu kaga wannan muke dauke uzuri na gare su.
14: Babu shi babu shi duka an dauke kayayyakin mai.
12: To mu bremen mu ta gyara mu matan da mu zo mu sa man mu mutai mu ta station yayi. Kasan deja kenan kasan da filan na zaka zanki kasan yanzu sai ka dauki mataki.
13: Na dai buƙaci shin ta bakin hukumomin domin sanin ko matakin na wucin gadi ne ko kuma na dindindin. Sai dai kuma hakata ta citura. Isu Mamman, DW Hausa, daga birnin Tawa a Jamhuriyar Nijar.
4: To a gaba za mu sake komawa ga batun man fetur amma a ƙasar Mali kafin nan ga wannan sanarwar.
15: DW ra'ayin malamai.
16: Rikicin gabas ta tsakiya na ƙara rinchaɓewa. Isra'ila da ƙungiyar Hezbollah suna ƙara artabu duk da shiga tsakanin Amurka, yayin da ita kanta Amurka da Iran suke ci gaba da musanyar wuta. Ga mashigar ruwan Hormuz da Iran ta rufe da yake shafan makamashi a duniya tun bayan hare-haren da Amurka da Isra'ila suka kaddamar kan kasar da martanin da ta mayar. Shin wani hali ake ciki a wannan yanki na gabas ta tsakiya da batun samun zaman lafiya da ma daidaita lamura? Abinda shirin ra'ayin malamai na wannan mako zai mayar da hankali sai a kasance da sashen Hausa na DW a shirye-shiryenmu na ranakun Asabar da Lahadi da Maraice.
4: Wannan haka yake domin jin ra'ayoyin malamai za iya kasancewa da shirye-shiryenmu a ƙarshen mako. A ƙasar Mali har yanzu ana ci gaba da fama da matsalar rashin man fetur wanda daman ƙasar Niger ce ke sayar musu da man sana'ai jigilarsa cikin tankokin mai har zuwa ƙasar. Amma a baya-bayan nan sha'anin tsaro rashin tsaro ya ƙaru ya kuma haddasa cikas wajen jigilar man. Abdulrahman Hassan na ɗauke da ƙarin bayani.
17: A kusan dukkanin ƙasar ta Mali samun man fetur kai tsaye wani abu ne mai wahala, misali a Segu da ke a yankin tsakiya na ƙasar wanda ke da nisan kilomita 200 daga birnin Bamako. Mutane kan jan dogon layi a gidajen mai tun safe har zuwa yamma ba tare da samun man ba. Rundunar sojojin Mali ta fama ita ce ke yin jigilar man su biyu zuwa su uku a cikin wata a Segu tun can dama da an kai mai din cikin sa'o'i 24 zuwa 48 gaba ɗaya ya ƙare ƙarƙaf. Abin da ke haddasa tashin farashin sa a kasuwannin bayan fage kamar yadda wannan mutumin ya bayyana. Da zaran gidajen man sun rasa mai, to kasuwannin bayan fage su kam hannunsu ya tashi. Kuɗin lita ɗaya zai iya kai jikka har zuwa 5 ya danganta daga wurare. Muna tambayar kanmu kan cewar waɗanda ke yin wannan aikin suna amfani da matsalar da ake ciki ta tsaro domin arzikin kansu. Duk da cewar Segu na fuskantar karancin man, wasu yankunan karkara kamar su Togo, Banakoro da Ngara a can ana samun rasu da man fetur kai a kai akan farashi tsakanin jikka zuwa 300 a kowace lita. Wasu na ganin matsalar rashin man fetur din a garin Segu za ta iya durƙusar da tattalin arzikin garin. A ta fuskar tattalin arziki garin Segu yana iya mutuwa. Misali a jajiburin bikin sallah na Layya babbar sallah, manyan titunan birnin sun kasance kangaye babu kowa. Wannan wani abu ne da ba a saba gani ba. Yanzu haka wasu yaran 'yan makaranta da malamai suna fama da matsala ta rashin zuwa boko saboda wahalar samun sufuri, wanda farashinsa ya ninka daga dala 20 zuwa dala 40. A halin da ake ciki dai wasu majiyoyi na cewar 'yan ta'adda masu ɗauke da makamai na samun man daga birnin Segu a ɓoye don gudanar da ayyukansu tare da haɗin kan wasu jama'a na garin. Ko da yake zuwa yanzu hukumomin yankin ba su tabbatar ba ko kuma musanta wannan labari, abinda ka iya zama dalili na biyu na ƙarancin man da ake fama da shi a ƙasar ta Mali.
4: Tumadala an gaida Abdulrahman Hassan da wannan rahoton. Bayan shafe sama da shekaru uku da barkewar yakin Sudan, kasar Habasha na ɗaukar nauyin taron ƙasa da ƙasa da ya haɗa ɓangarorin biyu da domin lalubo bakin zaren kawo ƙarshen yakin. Wakilinmu Mahmud Yayi Azare daga yankin gabas ta tsakiya na ɗauke da ƙarin bayani.
18: Taron tattaunawar na Addis Ababa wanda aka fara a makon farko na wannan watan na Yuni, babban yunkuri ne na ƙasa da ƙasa da nufin tattara ɓangarorin siyasa da na farar hular ƙasar ta Sudan wuri guda don kawo ƙarshen yakin da ya ɗaiɗaita ƙasar. An kuma shirya taron ne ƙarƙashin jagorancin wata haɗakar ƙungiyoyi biyar na duniya da ake kiransu Quintet, waɗanda suka haɗa da Majalisar Ɗinkin Duniya da Ƙungiyar Tarayyar Afirka da Hukumar IGAD game da Ƙungiyar Ƙasashen Larabawa da Ƙungiyar Tarayyar Turai. Babban burin taron dai shine samar da dandamalin tattaunawar siyasa guda tsakanin 'yan ƙasar ta Sudan don tattaunawa kan yadda za a kai ga cimma dakatar da yaƙi a ƙasar game da girka tafarkin demokuraɗiyya na gaskiya, kamar yadda Helison Jeffery na ƙungiyar Tarayyar Turai ke faɗi.
19: From what we know about currently military from Sudan.
18: Dace kamar yadda muka sani a yanzu haka a Sudan, ɓangarorin sojin ƙasar na ci gaba da zaman 'yan marina ne, duk kuwa da irin matsanancin halin rayuwar da 'yan ƙasar ke ciki. Ci gaba da zama cikin irin wannan yanayin ba tare da taɓuka komai ba abin takaici ne, lamarin da ya tilasta mu yunƙurawa a wannan karan don lalubo mafitar siyasa ga rikicin ƙasar ta Sudan ta hanyar mayar da ɓangarorin sojin da ke yaƙi a ƙasar saniyar ware sakamakon ci gaba da ƙin yin sulhu da suke. Wannan taron da yana da matuƙar mahimmanci kasancewarsa shine irinsa na farko da ya nasarar samar da dandali guda da ya haɗa wakilan ƙungiyoyin da ke goyon bayan rundunar sojin ƙasar ta Sudan da ma masu goyon bayan dakarun RSF na 'yan tawaye game da ƙungiyoyin farar hula masu adawa da yaƙi a ƙasar. Dama dai tun lokacin gayyatar taron rundunar sojin ƙasar ta Sudan ta yi riga malam masallaci wajen yin fatali da duk wani sakamako ko bukatu da za a dandale kansu a kuma tunkare su da su a taron. Kasancewarsa ana gudanar da shi ne a kasar Habasha, kasar da suke zarginta da zama uwa ba da mama ga 'yan tawayen RSF. To sai dai kamar yadda ministan harkokin wajen kasar ta Habasha Gedo Andargachu ke faɗi, zargin da gwamnatin sojin ta Sudan ke wa kasarsa shakulatin ɓangaro ne.
20: We in Ethiopia who work,
18: yace mu mahukunta a Habasha mun yi ta yin aiki tukuru babu kakkautawa don haɗa kan ɓangarorin Sudan da ke yaƙi da juran sasanta, domin ko shakka babu abin da ya shafi ido ya shafi hanci. Mu ne farkon waɗanda za mu fara cutuwa da duk wani tashin hankalin da ke faruwa a Sudan.
20: Peace in Ethiopia.
18: Mahmud Yaya Azare, DW Hausa, daga birnin Alƙahiran Masar.
4: To yanzu kuma sai rahoton na musamman.
15: Himma dai matasa.
4: Aisha Muhammad matashi ya ce 'yar shekara 25 da ta kware wajen kera murhun zamani da ake amfani da kara totuwar masara da buntu wajen samar da gawayin da ake amfani da shi. Ta fara koyon wannan sana'a ne tun tana da shekara 20 a lokacin take karatun diploma. Wakilinmu na Kaduna Muhammad Muhammad ya aika mana da ƙarin bayani.
21: Aisha Muhammad wadda aka fi sani da Ummu matashiya ce 'yar shekara 25 da ta kware wajen kera murhun zamani ta fara koyon wannan sana'a tana da shekara 20 a lokacin da take karatun diploma
22: bangaren banking and finance. So kawai sai ne la'akari da ya kamata in samu wata sana'a na hannu dan ba za ka ce ka dogara da karatu ba. Yau
21: ta sha gwagwarmaya sosai a lokacin da take koyon sana'ar.
22: Da farko dai mun fara koyon gawayi mahadin amfani da kurfot na yi da irin karan dawa, kauran masara, buntun shinkafa da totuwan masara da kuma yados. Muna zuwa mu samu irin wa'innan ne a cikin wajen gona inda mutane suka yi noma. Muzo mu sarrafa mu mai da shi gawayi.
21: A matsayinta na mai koyon aiki ta fuskanci kalubale iri-iri. Rayuwa bata kasance mai sauki ba gare ta. Zama cikin hayaniya kama daga tafiya mai nisa zuwa wurin koyon.
22: Daga inda nake zuwa guraren akalla zaka kashe 1,000 zuwa da dawowa. Akwai tsangwama, akwai sa aiki da sauransu.
21: Duk da cewa fannin da ta karanta ya sha bamban da wannan sana'a, Ummu ta fahimci cewar wayar da kan al'umma musamman mata game da amfani da wannan murhu zai taimaka matuka wajen kare muhalli daga illolin sauyin yanayi.
22: Naga cewa muna samun kalubale na canjin yanayi a gari na climate change. Ana amfani da karan dawan nan ana girki. Wani hayakin da muke shaka shi ma illa ne a cikin jikinmu. A daina yawan sare-saren itace yana sa dumamar yanayi.
21: Bayan an fitar da ita daga gandu domin ta fara cin gashin kanta, kalubale da dama sun biyo baya. Rashin jari da kayan aiki sun kasance manyan matsalolin da suka ana ta samun sauƙin fara sana'ar.
22: Dole zaka fara la'akarin yadda zaka samu jari. Idan shago ne zaka bude, dole sai kana da jari, babban kalubale ne.
21: Duk da haka matashiyar ta yi tsayin daka tare da ci gaba da neman mafita har ta samu damar kafa kanta. Yanzu haka Ummu ta zama sananniya a fannin kera murhun zamani. Tana da mata da dama a ƙarƙashinta da ke koyon wannan sana'ar.
22: Na koya muwa wasu gashi har su ma sun iya, wasu ma suna zuwa don su ma su samu mu koya musu su iya, kuma insha Allah za mu ci gaba da koya musu, ba za mu gaji ba.
21: Sadiya Muhammad Sani guda ce daga cikin yaran da take koyarwa. Ta bayyana yadda malamar tasu ke kula da su tare da ba su shawara domin kaucewa kalubale da ta fuskanta a lokacin da take koyon sana'ar.
23: Kuma insha Allah ni ma ina sa ran wata rana in kafu haka in dinga yi ina sayar da wa.
21: A ƙarshe burin matashiyar shine ta ga matasa musamman mata sun daina zaman kashe wando. Muhammad Muhammad, DW Hausa, daga Kaduna, Najeriya.
4: To madalla ma sauraro, da wannan rahoton ne muka kawo ƙarshen rahotanni da muka yi muku tanadi a wannan safiyar. A madadin Suleiman Babayo, editan da ya taimaka shirin ya iso gare ku, Binta Aliyu Zurmi ke muku fatan alkhairi daga nan Bon. Bissalam.
24: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: To jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da rana Fauziya Dauda ke farin cikin kasancewa da ku a zango na biyu na shirye-shiryen da muke gabatar muku daga nan sashin Hausa na DW dake Birnin Bonn a tarayyar Jamus. A jerin rahotannin da muka muku tanadi a wannan zangon za ku ji cewa Jamus da kungiyar tarayyar Turai EU sun kaddamar da wani shiri na kula da albarkatun ruwa a yankin tafkin Chadi da nufin kare muhalli da ma inganta rayuwar al'umma. A Najeriya majalisar wakilan kasar ce ta fara cike kan zargin yadda jam'iyyu suka karya dokokin zabe yayin zabukan faddagwani. A wannan juma'ar ce kuma shugaban gwamnatin mulkin sojin Niger wato Abdurrahman Tchiani ke kammala ziyarar aiki a kasar Turkiya bayan da kasashen biyu suka sanya hannu kan yarjejeniya a fannoni daban-daban waɗannan da ma wasu batutuwan za su zo bayan Abdulkarim Muhammad Abdulkarim ya gabatar da labaran duniya.
0: DW labarun duniya.
2: Kungiyar Hezbollah mai samun goyon bayan Iran ta amince da janyewa daga yankin Litani na kudancin Lebanon. Najeriya za ta kwashe al'ummar ta fiye da 1000 daga Afirka ta Kudu sakamakon matsalar kyamar baki. Kishirwa da tsananin zafi sun halaka matafiya kusan 50 bayan lalacewar motarsu a Saharar Niger. Kungiyar Hezbollah ta Lebanon mai samun goyon bayan Iran ta amince da janye dakaranta da ke jibgiya a gabar kogin Litani na kudancin kasar da zarar Isra'ila ta fice daga yankin. Shugaban majalisar dokokin Lebanon kuma na hannun daman Hezbollah Nabi Peri ne bayyana hakan. Yana mai jaddada cewa hakan zai faru ne matukar aka cimma dawwammamiyar jejeniyar tsagaita wuta tare da janyewa Isra'ila daga kasar. Wannan na cikin sanarwar da shugaban majalisar ta Lebanon ya fitar a wannan juma'a kasancewar sababbin jami'i mai shiga tsakani na Hezbollah. Hukumar kula da abinci ta Majalisar Dinkin Duniya WFP ta yi gargaɗin cewa rikicin gabas ta tsakiya ya ƙara jefa miliyoyin mutane cikin matsanancin hali na yunwa sanadiyar tsadar makamashi da harkokin sufuri. Bugu da ƙari kuma ana ci gaba da fuskantar hauhawar farashin kayan masarufi a daidai lokacin da ƙungiyoyin agaji ke ƙara tsandama cikin yanayin katsewar kuɗaɗen tallafi daga duniya. Hasashen WFP na watan Maris da ya gabata ya nuna cewa mutane miliyan 45 ne ke kan siraɗin shiga wannan ƙangin yunwa har zuwa wannan wata na Yuni da muke ciki, duk a dalilin ƙarancin makamashin man fetur da duniya ke ciki yanzu. Ƙasashen da masifar ta fi tsanani sun kunshi Afghanistan da Somalia da kuma Sri Lanka, wanda ya samo asali a dalilin yakin haɗin gwiwa da ƙasashen Amurka da Isra'ila suka kaddamar a kan Iran a ranar 28 ga Fabrairun da ya gabata. Kasashen Ukraine da Russia sun yi musayar ɗaruruwan fursunonin yaƙi a tsakaninsu yau juma'a, kwana guda bayan da aka jiyo shugaba Volodymyr Zelensky na Ukraine na roƙon takwaransa na Russia Vladimir Putin da su zauna da juna domin ganawar keke da keke wadda za ta samar da hanyar dakatar da yaƙin da suke gwabzawa. Adadin da ya nuna cewa kasashen biyu sun yi musayar fursunonin yaƙi kenan dubbai tun bayan mamayar da Russia ta kaddamar akan Ukraine fiye da shekaru huɗu da suka gabata. Ma'aikatar tsaron Rasha ta tabbatar da karɓar nata sojojin 185 kamar yadda ita ma Ukraine ta karɓi nata 185. Dan kungiyar tarayyar Turai EU ta yi maraba da buƙatar ganawar gaba da gaba na Mr. Zelensky ya nemi yi da takwaransa na Rasha Putin, kamar yadda mai magana da yawun kungiyar Anita Hipa ta sanar. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Najeriya na shirin kwashe al'ummar ta fiye da 1000 daga Afirka ta Kudu sanadiyar zafafar aƙidar kyamar baƙaƙen fata da ke ƙara munana a ƙasar wato xenophobia, har ma aka kashe wasu kan zargin rashin takardun izinin zama a ƙasar. Matakin na Abuja na zuwa ne bayan da makwabciyarta Ghana ta kwashe ɗaruruwan 'yan ƙasarta daga Afirka ta Kudun sanadiyar tsanantar zanga-zangar ƙin jinin baƙi baƙa fata a ƙasar tsawon watanni. A ranar Alhamis aka fara aikin tantance 'yan Najeriya da za a kwaso bisa amincewarsu, kamar yadda kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Kemebe Biyanfa ya tabbatar wa kamfanin dillancin labaran Faransa AFP a wannan juma'a. Sarwa da ofishin jakadancin Najeriya na birnin Pretoria ya fitar a ranar Talata ta ce ta cimma yarjejeniya da ƙasar domin ba da damar fita daga ƙasar ga waɗanda suka aika telefin shiga Afirka ta Kudun ba tare da izini ba, maimakon kama su don hukunta su. Hukumomi a Agadez da ke jamhuriyar Nijar sun tabbatar da mutuwar matafiya 49 sanadiyar tsananin zafi da kishirwa bayan lalacewar motarsa a tsakiyar Sahara tsawon kwanaki uku. motar matafiyan ta lalace a cikin sahara mai nisan kilomita 80 da yankin Asamaka da ke kan iyakar Niger da kasashen Algeria da Mali lokacin da suke komawa gida bayan kammala hutun babbar sallah kamar yadda sanarwar hukumomin suka tabbatar ko da yake mutane biyu sun tsira da rayukansu bayan yin tattaki na fiye da kilomita 50 kafin isa wurin da suka samu ruwa in ji sanarwar to karshen labaran duniya kenan
1: wanda Abdul Karim Muhammad Abdul Karim ya fassara ya kuma karanto daga nan sashen Hausa na DW
0: DW harkokin yau
1: ta harkokin namu ne yanzu muna tafa da sharhunan jaridan Jamus akan nahiyar Afrika shirye-shiryen dandalin matasa da jika karu da kuma wasiƙun masu sauraro za su biyo baya amma kafin nan mu dauko tushen rahotannin daga tafkin Chadi gwamnatin Jamus da kungiyar tarayyar Turai wato EU sun kaddamar da sabon shirin kula da albarkatun ruwa na tafkin Chadi domin karfafa zaman lafiya da inganta rayuwar al'ummomin yankin musamman ma arewa maso gabashin Najeriya ana sa shirin zai taimaka wa kasashen yankin wajen kare muhalli da inganta rayuwar al'umma wakilinmu Al-Amin Suleiman Muhammad na dauke da rahoto akai
3: Tafkin Chadi na samar da ruwa da hanyoyin abinci ga sama da mutane miliyan 50 a kasashen Najeriya da Chadi da Niger da Kamaru da Jamhuriyar Afrika ta Tsakiya lamarin da yasa ake kallon su a matsayin ɗaya daga cikin muhimman albarkatun ruwa na nahiyar Afrika bisa wannan ne kasar Jamus da tarayyar Turai suka fito da wannan shiri mai suna Lake Chad Water Management Action da nufin karfafa haɗin kai tsakanin kasashen yankin wajen sarrafa ruwa da taimakawa al'umma su juri tsarin sauyin yanayi tare da bunƙasa ci gaba mai dorewa ana sa ran shirin zai taimaka wajen inganta kula da muhalli da karfafa juriyar al'umma wajen fuskantar kalubale da kuma bada gudummawa wajen samar da zaman lafiya a yankunan da matsalolin sauyin yanayi da rashin tsaro ya shafa kamar yankin arewa maso gabashin Najeriya Wasu daga cikin al'ummar wannan yankin kamar Malama Sahura Usman sun bayyana yadda suka ji da wannan mataki da suka yi fatan zai cire musu kitse a wuta.
4: To gaskiya wannan yunkuri da kasar Jamus take yi da haɗin gwiwa tarayyar Turai yunkuri ne mai kyau musamman mu mazauna yankin Tafkin Chadi duk abin da zai inganta mana harkokin noma da kamun kifi wanda dama abin da tafkin ko ince yankin ya shahara da shi kenan. Gaskiya abin farin ciki ne kuma abin maraba ne. Saboda haka muna amfani da wannan dama muna godewa ita kasar Jamus da kuma tarayyar Turai
3: a cewar ambasada Hafizu Aminu Daiba wani mai fashin baki kan harkokin yau da kullum wannan matakin shine ake bukata a wannan lokaci kuma dama kasar Jamus ta saba yin irin waɗannan ayyuka
5: wannan tunani ne mai kyau wanda muna goyen bayan hakan 100% kuma kasar Jamus dama ba wannan shine karo na farko ba da take taimakawa Najeriya da tarayyar Turai wajen taimakawa abin da ya shafi haɓaka tattalin arziki da zaman lafiya da dukan abin da ya kamata babu shakka wannan abin a yaba ne kuma wannan abin da kamata a jinjina musu ne domin dama shine abin da yafi kamata
3: masana kamar Farfesa Lawal Jafar Tahir na Jami'ar Jihar Yobe dake Damaturu na ganin cewa shirin zai taimaka wajen rage rikice-rikice da ke da alaka da albarkatun ruwa da ƙasa a yankin Tafkin Chadi sai dai ya nemi a karfafa tsaro domin samun nasarar shirin
6: in ka duba a tarihi zaka ga cewa wurin nan abu guri ne mai albarkatun na arziki tarun arziki a wajen wani abu ne wanda zai kawo ci gaba kuma za a kawo zaman lafiya a wajen mutane za a yi project za su amfana abu ne mai kyau wanda kuma hakan ci gaba ne amma kafin wannan abun ya kamata a mai da hankali sosai a tabbatar da cewa abun da zai yi ba zai dawo kuma ya cutar da al'ummar da suke zaune a wannan wurare ko kuma kasar ba
3: masana sun yi imanin cewa shirin zai yi tasiri da ake bukata saboda zai farfado da sana'o'in da al'ummar yankin ke yi wanda kuma hakan zai farfado da tattalin arzikin kasa da samar da ayyukan yi wanda zai taimaka wajen rage yawan matasa masu shiga kungiyoyin yan ta'adda Al-Amin Suleiman Muhammad DW Hausa daga Maiduguri a Najeriya
1: Ita kuwa Majalisar Wakilan Najeriya ta fara bincike ne akan zargin karya dokar zabe da jam'iyyin siyasa suka yi a zabukan fadagwani da suka gudanar. Jam'iyyin dai suna dogara ne da sashen dokar da ya ayyana cewa batun cikin gida na jam'iyyu ba na kaiwa gaban kotu bane. Amma shin yaya tsarin yake musamman idan sun karya dokokin da suka tsara wa kansu da kuma na tsarin mulkin ƙasa? Wakilinmu da ke Abuja Uwais Abubakar Idris ya duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ya aiko mana.
7: Majalisar Wakilan Najeriya ta shiga wannan batu ne na kwama calar da ta faru a lokacin zaɓuɓɓukan fidda gwani na jam'iyyun siyasun Najeriya. Wato na fidda 'yan takara da za su shiga zaben da za a yi a shekara mai zuwa. Jami'in sun zama ruwan zafi baka da gefe domin abubuwa sun faru a ɗaukacin jami'in babu wacce zaben da ta yi bai bar baya da ƙura ba. Wannan ya sanya majalisar wakilan bayyana cewa an yi wa dokar zaben Najeriya hawan ƙawara, don haka za ta bincika domin ɗaukan mataki. Nurul Salisu Yusuf ya bayyana abin da ya ɗaga masu hankali.
8: Federal extant laws.
7: Ce majalisa ta nuna damuwa ne akan abubuwan da suka faru da suka shafi zaben fidda gwani, inda aka yi wa dokar zaben karan tsaye musamman jami'an gwamnati da ke rike da mukami, amma kuma sun shiga takara duk da cewa tanaje-tanaje sun gargadi yin hakan. Wannan ya sabawa doka.
8: A regulation.
7: Zaben fidda gwani da aka gudanar a jami'in ya zama mafi muni a irinsa da ya taɓa faruwa a siyasar Najeriya. Malam Abdulrahman Kwacham ɗaya ne daga cikin 'yan takarar da wannan ya faru da shi.
9: Na tsaya ya kai so biyu a cikin jam'iyyar an yi clearing ɗina. Na tsaya wasu jam'iyyu na ji har ƙarshen zaɓe an yi clearing nawa. Wannan kuma a ranar da ake zaɓe, a ranar aka tura aka ce an yi disqualifying ɗina. Shi na tura musu a rubuce su bani. Me yasa suka yi disqualifying nawa? Za su gaya mini, amma in ba su bani ba zan buƙata kotu. Anya wannan abun da aka yi nan zai haifar mutane alheri a ƙasar nan.
7: Jam'iyyun siyasun Najeriya da yana dagewa ne da tanajin da dokar zaben kasar ta yi, da ke cewa batun harkokin jam'iyyun siyasu al'amari ne na cikin gida, don haka ba za a tunkari wata kotu ba. Abin da ya sanya jam'iyyun kafa kwamitocin sauraron bin bahasin abubuwan da suka faru. Malam Faisal Kabiru jigo ne a jam'iyyar ADC ta 'yan adawa.
10: To dama shi gasan zaɓe a Najeriya kullum baka raba shi da ƙorafe-ƙorafe. Idan mutum bai nasara ba, duk wanda bai nasara ba zai fito yana korafin cewa ga abin da ya faru, ga abin da ya faru. Inda kuma yayi nasara ba ka ji yayi shiru, ko da guntun suna ganin anan ma an yi ba daidai ba. Na biyu, duk wanda yake da korafi a cikin mutanen da suke takara, kowa ya san inda ake kaiwa korafi. Ba ka dauki korafinka ne ka kai shi inda ya kamata, hanyoyin da dokar jam'iyya ta tanada. Wanda yayi nasara da wanda bai nasara ba, duk babu wanda ya fada a ciki domin bukatar iri ɗaya ce.
7: To sai dai ga barista Buhari Yusuf, ƙwararren lauya a Najeriya, ya rawar zare da abawan yadda al'amarin yake.
11: Wannan abu haka yake, to amma ba a bar shi wato babu kariya ba. Duk da waɗancan dokoki da wancan tsari da ya taho, to fa akwai inda wanda aka sabawa a wajen fage na fidda gwani da sauransu zai iya kaiwa ƙara, wato inda aka tabbatar da dokan da ita kanta fatin ta kafa wa kanta, inda ta saba musu za ka iya tafiya kotu. Inda aka saba wa gundarin tsarin mulki ko ko doka na zaɓe na ƙasa, to shi ma wanda aka yi wannan zai iya tafiya kotu ya shigar da ƙara.
7: Daga wannan batu da majalisar wakilan ƙasar ta yi ya samar da kyakkyawar fata, musamman fahimtar waɗanda abin ya shafa za su iya tunkaran kotu. Idan ba su samu mafita a ƙoƙarin da jami'in suka yi da alkawari na sulhunta al'amuran ba. Uwais Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya.
1: To a wannan juma'ar ce shugaban gwamnatin mulkin sojan Nijar, Janar Abdurrahman Chiani, ke kammala ziyarar aiki ta kwanaki biyu da ya kai ƙasar Turkiyya, inda ƙasashen biyu suka ƙara ƙarfafa hulɗar da ke tsakaninsu tare da rattaba hannu kan yarjejeniyoyi da dama da suka haɗa da manyan makarantu da fannin kasuwanci da kiwon lafiya da kuma diflomasiyya. Wakilinmu na Yamai, Salisu Bukari, ya duba mana tasirin wannan ziyara ga ƙasar ta Nijar, ga kuma rahoton da ya aiko mana.
12: Yayin wannan ziyarar aiki da shugaban ƙasar ta Nijar, Janar Abdurrahman Chani, ya kai a ƙasar Turkiyya, ya gana da takwaransa na Turkiyya, Recep Tayyip Erdogan, inda bayan da tawagar ƙasar ta Nijar ta gudanar da tattaunawar aiki ta hannu da hannu da ɓangaren ƙasar ta Turkiyya a ƙarƙashin jagorancin shugaba Erdogan, shugabannin biyu sun jaddada aniyarsu ta ƙarfafa dangantaka da ɗaukaka tarihi a tsakanin ƙasashen biyu. Sai dai ga masu sharhi kan al'amuran da ke gudana a harkokin tafiyar da mulki a ƙasar ta Nijar ta bakin Umaru Kante, ya ce Turkiyya ƙasa ce da ake iya cin riba sosai idan aka yi kyakkyawar hulɗa da ita.
13: idan ka duba fannoni wayanda aka dora ma hannu aka kara karfafa su, akwai na kiwon lahiya, akwai na ilimi, akwai misali na kasuwanci, kuma akwai na harkar tsaro. To idan ka dauki wannan fannonin su kadai, fannoni ne wanda idan babu su babu ci gaba a kowace kasa ta duniya. To gaskiya ni ina ganin kasa ce wadda ake iya anhwana da ita sosai.
12: A fannin ilimi, bangarorin biyu daya sun cimma yarjejeniyoyi na tsakanin jami'o'i daga shekara ta 2026 zuwa 2030, an kuma rattaba hannu kan wata yarjejeniyar da ta shafi hukumar haɗin gwiwa ta tattalin arziki da kasuwanci tsakanin ministan kula da harkokin kasuwanci na Turkiyya, Omer Bolat, da kuma takwaransa ministan harkokin kasuwanci da masana'antu na Jamhuriyar Nijar, Malam Abdullahi Saidu. Sai dai da yake magana kan ribar da Nijar din ka iya ci na waɗannan yarjejeniyoyi. Kasim Isa, tsohon shugaban kungiyar ma'aikatan kwadago a Jamhuriyar ta Nijar, ya ce koda shugaban kasa ya yi aiki an cimma yarjejeniyoyi, sai fa a nan gida masu kula da aiwatarwa sun yi nasu aikin yadda ta kamata za a garibar.
14: Shi shugaban kasa kaman mai gida ne, ya je ya yi farauta, ya kawo nama, ya kawo shinkafa, ya kawo gyada, ya kawo abubuwa iri-iri. Idan a gida ya kawo, babu wanda zasu sarrafa wannan abincin ya yi daɗi, to sai a yi ɓanna. Dole ne sai da gwamnati wadda ta cincinta kowane yana a matsayin kishin nan da abubuwan da alƙawarin shi shugaban kasa ya ɗauko, shi zai je ya aikata su.
12: A fannin kiwon lafiya, ministan kula da harkokin kiwon lafiya na Turkiyya, Kemal Memisoglu, da takwaransa na Nijar, Garba Hakimi, sun yi musayar yarjejeniyoyi game da aikin haɗin gwiwa da kuma batun canzawa asibitin amintaka na Nijar da Turkiyya wuri da kuma inganta shi. Dr. Ila Ayuba shine shugaban kungiyar manyan likitoci ta Sanfamer ta ƙasar Nijar, ya ce suna da kyakkyawan fata dangane da wannan ziyara, musamman ma a fannin kiwon lafiya.
15: Musamman bisa ga horo likitocinmu su tahi Turkiyya su ƙara sani bisa ga wani fanni na musamman, kuma bisa ga kayayyakin aiki, musamman kaya na binciken jini ko na binciken ƙwaƙwalwa da sauransu. Kuma su abin da shahi magani in akwai wani horo wanda mutanen mu za su taso zo su yi.
12: A fannin harkokin diplomasiya dai, kasashen biyu sun kuma sanya hannu kan yarjejeniyar fahimtar juna tsakanin kwalejin diplomasiya da ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta Turkiyya da cibiyar nazarin harkokin diplomasiya da dabaru ta ƙasar Nijar, wanda ministan tsaron ƙasa na Turkiyya Yasar Güler da ministan harkokin wajen ƙasar Nijar Bakar Yawo Sangare suka yi masa takardu bayan rattaba hannu. Sannan shugaba Chani ya jinjina yadda ake tafiyar da hulɗa ta tsaro tsakanin Nijar ɗin da Turkiyya. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yammai a Jamhuriyar Nijar.
1: To yanzu kuma sai sharhunan jaridan Jamus a kan nahiyar Afirka tare da Latifa Mustafa Jafar.
16: Babu fara da jaridar The Target Sighting a sharhinta mai taken Kenya wajen jefa Amerika wanda ake zargin sun kamu da Ebola. Tace saboda Ebola na ci gaba da yaduwa a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, ya kamata Kenya ta karba Amerika wanda ake zargin sun kamu da cutar a yankin. Akwai korafe-korafe a kotuna da zanga-zanga a kan tituna kan shirin Amurka na samar da sansanin killace 'yan kasarta a Kenya. The Target Sighting tace ɗaruruwan masu zanga-zanga sun nuna damuwarsu a Nanyuki, ɗan ƙaramin gari da ke da nisan kilomita 200 da arewacin Nairobi, babban birnin ƙasar ta Kenya. Sun yi ta ƙona tayoyi da toshe hanyoyi, inda mutane biyu suka jikkata yayin zanga-zangar, kamar yadda kafofin yaɗa labarai suka ruwaito. Amurkan dai za ta kafa sansanin killace masu ɗauke da cutar Ebola a garin na Nanyuki, wanda zai ƙunshi gadaje 50. Rahotanni sun nunar da cewa kuɗin kafa sansanin ya kai dalar Amurka miliyan 13. A nata sharhin mai taken mayarwa gida da hana dawowa, jaridar Zeitdeutsche Zeitung ta ce masu neman mafakar da ba amince da takardunsu ba za su kare a Uganda. Brussels ta kaddamar da yunkurinta na farko na neman mafaka daga kasashen da ba na Turai ba. Zeitdeutsche Zeitung ta ce kungiyar tarayyar Turai EU na sake ƙara tsaurara matakanta kan baki. Ta baiwa kasashe mambobinta damar yiwuwar mayar da masu neman mafakar da ba a amince da takardunsu ba zuwa cibiyoyin mayar da su gida da ke wajen Turai. A bara, kaso 28 cikin 100 ne kacal da aka buƙaci su fice daga wata ƙasa suka bar Turai. An ɗauki sababbin matakan domin ƙara yawan wannan adadi. Masu shiga tsakani daga Majalisar Tarayyar Turai da kuma ƙasashen EU ɗin sun amince da matakin doka na ƙarshe a ranar Litinin 1 ga watan Yunin 2026. Abu ne da kowa ya sani, ministan harkokin cikin gida na Jamus ya ce suna tattaunawa da ƙasashen Holland da Denmark da kuma Austria kan batun samun ƙasar da ta dace a mayar da masu neman mafakar da aka yi watsi da takardunsu. A ƙarƙashin dokokin EU, tilas ƙasar da za a yi wannan aikin tare da ita ta kasance tana girmama haƙƙin ɗan adam da kuma mutunta dokokin ƙasa da ƙasa. An yi ta ambaton sunan Uganda, tuni ma da yi mahukuntan Holland suka tuntuɓi gwamnatin Kampala. Ba mu karkare da jaridar Frankfurt Allgemeine Zeitung a shirinta mai taken kotun hukunta masu aikata manyan laifuka da ke birnin The Hague na matsa lamba ga Saliyo. Holland na son a miƙa mata wanda ya aikata laifi. Jaridar ta ce Jos Lidecker na cikin jerin sunayen masu aikata manyan laifuka da Turai ke nema ruwa a Jallo, amma kuma kowa ya san a ina yake zaune. Yana Saliyo. Wannan a bayyane yake karara tun lokacin da aka ga mutumin da aka yanke hukuncin daurin shekaru 80 a gidan kaso ba tare da ya halarci zaman kotu ba sakamakon safarar hodar Iblis a yayin bikin sabuwar shekara a farkon shekara ta 2025 a Saliyo. Frankfurt Allgemeine Zeitung ta ce an ga faifan bidiyo da ya nuna shugaban kasar Saliyo din Julius Maada Bio a sahun gaba a coci yana addu'o'i a ƙauyen su, yayin da sahu biyu bayan nasa aka ga mutumin da aka fi sani a ƙauyen su da Bolejos wato Fat Jos zaune kusa da ƴar shugaban kasar Agnes Bio. Rahotanni sun bayyana cewa mutanen biyu ma'aurata ne kana akwai yuwar sun haihu tare. Wannan ka iya zama babban dalilin da Holland ba za ta iya taba shi ba saboda yana ƙarƙashin kariyar iyalan shugaban ƙasa.
1: Ta gaida Latifa Mustafa Jafar da kuma wannan wato rahoto na ta muka ka ƙarshen jerin rahotannin da muka muku tanadi a wannan zangon. Amma kafin shirin ya dora ga wannan sakon.
0: DW Ra'ayin malamai.
17: Rikicin gabas ta tsakiya na ƙara rinchabewa. Isra'ila da kungiyar Hezbollah suna ƙara artabu duk da shiga tsakanin Amurka, yayin da ita kanta Amurka da Iran suke ci gaba da musanyar wuta. Ga mashigar ruwan Hormuz da Iran ta rufe da yake shafan makamashi a duniya tun bayan hare-haren da Amurka da Isra'ila suka kaddamar kan kasar da martanin da ta mayar. Shin wani hali ake ciki a wannan yanki na gabas ta tsakiya da batun samun zaman lafiya da ma daidaita lamura? Abinda shirin ra'ayin malamai na wannan mako zai mayar da hankali sai a kasance da sashen Hausa na DW a shirye-shiryenmu na ranakun Asabar da Lahadi da Maraice.
1: Da fatan za a kasance da sauran shirye-shiryen sashen Hausa na DW. Yanzu kuma kai tsaye za mu shiga ga fagen shirye-shiryenmu farawa da shirin dandalin matasa. Da fatan za a yi sauraro lafiya.
0: DW Dandalin matasa.
18: So idan wannan dabarwan ta ci gaba, za ka ga da cewa zai wuya a iya kawo manya-manyan sauyi a waɗannan ɓangarori, kuma zai ja ma gwamnati baƙin jini wanda zai sa da yawa daga cikin matasa su yi tir da Allah ware da wannan gwamnati.
19: Matasa su ne kaso 77% na al'umma, kuma suke da alhakin nema wa kansu mafita wajen fafutukar kafa gwamnatin da za ta kare maradansu. A tsawon shekaru 26 matasa sun yi bore a wasu kasashen duniya ta hanyar dunkulewa a matsayin tsintsiya domin kawar da gwamnatocin kama karya ko kuma shugabannin da suka gaza kawo sauyi a rayuwarsu. Sunana Musa Tijjani Ahmad.

0: To amma zanga-zanga mafi daukar hankali da matasa suka yi a cikin shekaru 25 ita ce ta kasashen Larabawa wato Arab Spring daga shekara ta 2010 zuwa shekara ta 2012 wadda ta kawo ƙarshen mulkin Zainal Abidin bin Ali na Tunisia da Hussein Mubarak na Masar da Muammar Gaddafi na Libya har ma da Ali Abdullah Sali na kasar Yemen. Ambassada Ismail Ahmad mai sharhi ne kan diplomasiya ya ce har yanzu da sauran runa a kaba dangane da cimma muradun matasan kasashen Larabawa.
1: Kusan dukkanin kasashen nan kafin a yi wannan wato zanga-zangar juyin juya hali da ake kira ta Arab Spring din, yaya tattalin arzikinsu yake, yaya tsaro, yaya zaman lafiyarsu yake, yaya kuma yanzu irin dubun-dubatan mutanen da aka yi asarar rayuka a Libya, dubu ɗarurrukan da aka yi asara a Syria, ɗaruruwa da aka yi asara a Tunisia, kazalika Egypt, wannan ba za ka iya kiran shi ba a matsayin sun samu riba ko kuma haƙasu ta cimma ruwa, illa iyaka dima da ƙasashen suka shiga cikin wato matsaloli wanda har yanzu ba su gama farfaɗowa ba.
0: To kwasam a 'yan kwanakin da suka gabata matasa a ƙasar India sun kafa wata jam'iyya ta masu zaman kashe wando mai suna Cockroach Janta Party ta kyankyasai. Ga dai abin da shugaban jam'iyyar Abhijit Dibke ke cewa kan manufar kafa jam'iyyar.
2: This is a movement that we will be taking forward and
0: yace wannan gwagwarmaya ce da muka sanya a gaba, kuma zan koma India don ci gaba da jan ragamar wannan tafiya ta nuna damuwar mu, kuma tabbas za mu kawo sauyi kan yadda ake tafiyar da siyasar ƙasa.
2: And we can change the political discourse of the country.
0: To wai shin wannan wani salo ne aka bujuro da shi a fakaice domin kwatar gwamnati a ƙasar India? Ga dai ambassador Ismail Ahmad.
1: Za su iya kafa babbar jam'iyya mai ƙarfi idan sun haɗe kai an haƙura da bambanci na yanki, an haƙura da bambanci na addini. Suna da yawan gaske matasa a Indiya wanda ba su da aiki, domin daga samar da wannan ƙungiyar zuwa yanzu miliyoyi ne suka zama mambobi a online. Amma ka sani cewa siyasar ƙasar Indiya tana da ƙarfi, ana amfani da wato kuɗi da kuma ƙarfin faɗa aji, wanda kuma gaskiya matasa a yanzu ba su kama hanyar samun wannan ragamar ba a Indiya.
0: Masu sauraro, a nan za mu sanya aya a cikin shirinku na dandalin matasa a wannan mako. A madadin Dr. Ibrahim Babasha tambaya daga Sokoto da ambassador Ismail Ahmad daga Kano, nake cewa mu yi lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
3: Tuba da lagai da Musa Tijjani Ahmad da wannan shiri, yanzu kuma sai wasan kwaikwayon ji ka karo.
4: DW ji ka karo.
5: Ilimin fasahar zamani.
6: Daga nan sashin Hausa na DW da ke birnin Bonn nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shirin mu na ji ka karo. A sabon wasannin namu na 'yan zamanin kwamfuta mai suna Rabiu ya sikilaye. Wannan shine kashi na uku na labarin wanda ya faru a garin Tunkuza da ke nahiyar Afirka. A kashin da ya gabata a garin Tunkuzar, masu ƙarfin iko a siyasance wato shugaba Yunusa da babban kwamandan sojoji Karya Dantse da kuma ministan harkokin cikin gida Mati suna ta tsare-tsaren yadda za su sake karɓar gwamnati duk da ƙalubalen rashin lafiya da shugaban yake fama da ita. A dai bangaren kuma an yi wa Rabiu wata waya wadda bai saba samun irinta ba, wadda kuma a zahiri ministan harkokin cikin gida ne ya yi ta. Ko me yake nema? Bari mu ji yadda abin yake a wannan kashin mai taken zaka ci ra'ayi ne.
7: Rabiu ya isa ofishin ministan 'yan mintuna kafin lokacin da suka yi alkawarin haduwa ya cika. Yana ta faman haɗa gumi da haƙi saboda fargaba.
8: Rabiu,
9: sannu ko?
8: Ranka yi daɗe, minista.
9: Ka yi haƙuri, na ajiye ka ko?
8: Ba damuwa, Allah bai. Ai, ban ma daɗe da shigowa ba.
9: Ok, bismillah. Na ji daɗi da ka samu damar zuwa. Ka ga ba ma sai ka tashi ba, zauna kawai zauna.
8: To, bismillah, don a gode, Allah bai.
9: ina so na san ko zaka iya rike amana dake amana ta in baka
8: gore ko yalla bai ai na san yadda zan rufe baki na
9: radio kenan na yadda kai amma duk da haka ina so ka sa hannu a wannan takarda
8: wannan menene kuma yalla bai
9: radio takardar yajejeniya ce ta cewa ba za ka fada dukkan abin da zamu tattauna a nan ba ba wai kuma dan ban yadda da kai ba amma saboda wannan abu ne da ya shafi tsaron kasa kuma tana da matukar muhimmanci don haka ni da kai ya kamata mu yi alƙawarin sirranta ta ni ma fa sai na sa hannu
8: to amma yalla bai ban gane ba fa ina nufin ban san akan me zan sa hannun ba
9: Rabiu na fahimci inda tunaninka ya sa gaba kuma kai daidai da kake kaffa kaffa yanayin bayanin da zan faɗa maka yana da nauyi sosai gashi kuma sai dai kai hakuri don ko yanzu ka shiga iya wuya don ba za ka iya fasawa ba
8: shikenan a ina zan sa hannu anan
9: kaga kware nan
8: to gashi na gama
9: yayi kyau Rabiu shugaban kasa yana fama da rashin lafiya kuma ya yanke shawarar cinyewa
8: na gane yalla bai
9: na fahimci ka gane amma wannan ba shine yasa na kira ka nan ba
8: to
9: na kira ka ne nan don na faɗa maka cewa shugaban kasa ya amince da nayi takara a maimakon sa
8: okay to na gane yalla bai
9: na san yanzu kana tunanin me yasa ka shigo cikin wannan al'amarin ko
8: to na haka ne magana gaskiya amma yalla bai na dan fara gano wani abu
9: mala Rabiu mutumi na akwai wani tayin da zan yi maka ina so ka zama mutum na farko da zai zo mu yi aiki tare saboda haka nake so kai ne zaka jagoranci bangaren fasahar sadarwa da yada bayanai a ofishoshin yakin neman zabe na wato Rabiu wannan wani mukami ne mai matukar muhimmanci da yake bukatar sirri sosai
8: haka ba
9: sannan ina so ka sani ya kamata ka san cewa irin wannan aikin yakan zama munana a wasu lokutan aikinka shine duk lokacin da aka jefe mu da wata mummunar kalma ko magana mara dadi kai kuma sai ka mayar da martani da irinta kai wani lokaci ma kana bukatan ka mai da abin da yafi haka wa'anda kenan zaka iya kirkiran wasu kalmomin da kanka
8: amma ranka dade ban
9: Rabiu kafin ka yanke hukunci wannan takardar take gabanka bude ta ya kamata ka san ainihin abin da kake shirin shigar da kanka ciki
8: menene yalla bai kwangila ce
9: ba shakka kwangilar ka ce ban san ko zaka iya amincewa ka karba ba ka bude ta mana bude duba shafi na 6 sannan ka duba alkaluman da suke wurin kafin ka yanke hukunci
8: wannan ita ce

0: magana akan kowane irin yanke hukunci ka yanke, ma'ana ko ka yadda ko baka yadda ba, kasancewa hakan zai zo da wani sakamako mai tsauri idan wannan magana ta bulla. Ka rike sirrina.
1: Samira tana zaune akan matattakalar gidan su Rabi'u daga waje, tana nan tana jiran sa.
2: Rabi'u, na gaji da jira fa. Faɗa min wai akan menene me ministan yake so?
3: Ya bani wani aikin gwamnati ne.
2: Me? Haba, Rabi'u, ai na san dama arna. Nayi zaton wani abu mai kama da haka. Allah dai ya saka amince.
3: Ai baki ma san biyan da za a yi min ba. Albashin yana da matukar yawa sosai.
2: Allah Rabi'u, kai nayi maka murna. To amma kuma sai naga kamar ba ka murna.
3: Ba wai haka bane, nayi murna mana. Magana ta gaskiya amma dai
2: abin ne dai mi.
3: To, ban san gaskiya ko zan iya yin aikin ba.
2: To, me kake nufi da baka san ko ba za ka iya yin aikin ba? Kana nufin baka karba ba kenan?
3: Eh. Ban karba ba gaskiya.
2: To me yasa?
3: Bana jin na amince da irin ra'ayin mati gaskiya.
2: Kai, ra'ayi kuma? Wai da gaske batun ra'ayi kake min Rabi'u?
3: Eh to haka ne. Magana gaskiya dai, ina jin Dr. Mai Nasara zai fi zama shugaba na gari. Yana da manufofi masu kyau wallahi. Ga tsarinsa a fayyace ne yadda za a aiwatar da manufofin.
2: Zancen banza, kada ka sake min wata maganar ra'ayi ko manufa. Wani irin ra'ayi? To shikenan, zaka ci ra'ayin ne?
3: Ba wai wannan bane kadai ma. Yana so ne wai na dinga jujjuya bayanansa, na dinga bata sunan abokin hamayyarsa, da kuma dinga yada labarin kanzan kurege. Wannan shine yasa nake yin daru-daru wallahi da aikin.
2: To yanzu dai na gano dalilin baya bayan da kake yi. Amma Rabi'u, karba aikin nan zaka yi fa ko kana so ko ba ka so. Yawwa, kai tunanin irin shige-shigen da ka iya.
3: To naji, amma kin ga kada fake ringa dauka ta kamar ban san komai ba, ke ce kika san abin da ya kamata.
4: Tunda dai yanzu ke ai babu durata bace ko?
2: Amma ai ba yana nufin ban damu da kai ba. Muna mutunci ai Rabi'u, kuma ina so naga kai nasara a rayuwa, ka sani.

0: jitar-jitar cewa ɗaya daga cikin malamanta wato Samira na soyayya da ɗaya daga cikin ɗalibanta ta je kunnan uwar gida Saude nan take kuma ta kira Samira zuwa ofishinta amma ita Samira ta kira Zainab a matsayin shaidarta kuma sun tabbatar da cewa mutumin da ke cikin hoton ba Haladu bane Rabiu ne uwar gida Saude tana son ta san daga ina ne jitar-jitar ta taso
1: Amina damuwa ta ita ce kazafin da kika wa malama Samira ba karami bane wannan kazafi ne fa babba kina da wata hujja akai banda hoton da kike nuna yan ajinku
2: a malama Saude na tuba na dauki abun wasa ne
3: me yasa kika yi hakan Amina mecece manufar ki ta fada mutane cewa ina soyayya da Haladu ɗaya daga cikin dalibaina dan bai kamata ki dinga yada labarin kanzan kurege akan mutane fa ya kamata a ce kin yi tunanin abin da zai ji yazo
1: haka ne me kike jin zai faru da Haladu ya bar makaranta fa saboda abin da kika yi kuma da a ce malama Samira ta rasa aikin ta a dalilin wannan mummunar jita-jitar kuma fa
2: na tuba ba zan kara ba
1: ina fatan haka na kuma yarda da tubanki amma hakan ba yana nufin zan kyale ki haka kawai bane akwai bukatar mu tattauna magana nan da iyayenki da kuma iyayen Haladu dan haka ki tafi gida gobe ki zo min da iyayenki
2: to malama Saude
1: ke kuma Libabatu ki kula nan gaba ki rika yin tunani kafin ki yada labaran da baki san abin da ke cikin shi
4: to malama Saude dan Allah ki yi hakuri
1: ki koma aji
4: to malama nagode
5: da wannan muka kawo karshen shirin namu na yau ko me Rabiu zai yi ya karbi aikin ko kuma zai tsaya bisa ra'ayinsa ku biyo mu a sauran kashe-kashen wasan na gaba domin jin yadda za ta kaya

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: To jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da maraici Fauzi Dauda ke farin cikin kasancewa da ku a zango na uku kuma na karshe a jerin shirye-shiryen da muke gabatar muku daga nan sashin Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus. A rahotannin da muka muku tanadi za ku ji cewa a Najeriya an samu asarar rayukan jama'a a wani sabon rikici tsakanin makiyaya da manoma da ya barke a jihar Bauchi. Batun da jigon rahotannin mu na maraicen yau ya mayar da hankali akai kenan. A yankin gabas ta tsakiya kuwa Isra'ila ce ta sanar da kashe babban kwamandan Hezbollah duk da ikirarin da Amurka ta yi da amincewa da yarjejeniyar tsagaita buɗa wuta. Ita kuwa ƙasar Armenia za ta gudanar da zaben ta ne na 'yan majalisar dokoki a wannan wata, zaben da zai saita akalar wato siyasar ƙasar wato da ke goyon bayan Russia. Waɗannan da ma wasu batutuwan za su zo muku bayan Abdulkarim Muhammad Abdulkarim ya gabatar da labaran duniya.
0: DW labaran duniya.
2: Kotun Amurka ta soke dokar da shugaba Trump ya kafa da ta haramta wa 'yan ƙasashe 39 'yancin zama Amurkawa. Shugaba Putin na Rasha ya fatali da tayin da takwaransa na Ukraine ya yi masa na ganawar ƙeƙe da ƙeƙe. Kotun Mali ta ɗaure wani bafaranshe da ta zarga da leƙen asiri. Wata kotun tarayya Amurka ta soke dokar da gwamnatin shugaba Donald Trump ta kafa wadda ta haramta wa 'yan ƙasashe 39 'yancin zama Amurkawa, masu asali daga Afirka da Asiya da Latin Amurka da kuma gabas ta tsakiya. Alƙalin kotun John McConnell Jr. ya ce dokar ta Mr. Trump ta jefa rayuwar baƙi 'yan ƙasashen waje mazauna Amurka cikin haɗari da fargaba sakamakon tsaurinta. Inda kuma ya zargi hukumar kula da shige da ficen ƙasar da yi wa doka karan tsaye. Wannan hukunci da kotun ya haramta gwamnatin Amurka daƙile ƙoƙarin baƙin haure masu izinin shiga ƙasar damar neman takardun zama 'yan ƙasa ba tare da la'akari da tushensu ba. A makon gobe ne shugaba Xi Jinping na China zai kai ziyara Koriya ta Arewa kamar yadda ƙasashen biyu suka sanar a wannan rana ta Juma'a, kuma ziyara irinta ta farko kenan cikin shekaru 7. Daga cikin manufofin da ziyarar ta ranakun Litinin da Talata, hadda batun ƙara ƙarfafa sha'anin tsaro tsakanin ƙasashen biyu makwabtan juna da suka mallaki makamin ƙare dangi na nukiliya. Sanarwar da kakakin ma'aikatar harkokin wajen China Mao Ning ta fitar ta ce batun tabbatar da tsaron yankin na cikin abubuwan da shugabannin ƙasashen biyu za su tattauna a kai a yayin ziyarar. Wannan na zuwa makonni ƙalilan bayan da shugaba Xi ya karɓi baƙuncin takwarorinsa na Rasha da Amurka wato Donald Trump da kuma Vladimir Putin a jere a birnin Beijing. A baya-bayan nan ne shugaba Kim Jong-un na Koriya ta Arewa ya tallafa wa aminiyarsar Rasha da sojoji da makaman yaƙi domin ci gaba da gwamza yaƙi da Ukraine. Shugaba Vladimir Putin na Rasha ya yi fatali da tayin da takwaransa na Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi masa na ganawar ƙeƙe da ƙeƙe a ƙoƙarin lalubo hanyoyin kawo ƙarshen yaƙin da ƙasashen biyu ke gwabzawa yau fiye da shekaru 4. Mr. Putin ya ce babu wani alfanu da ganawar gaba da gaba tsakaninsu za ta haifar. Hasali ma babu da'a cikin gayyatar da Mr. Zelensky ya masa face rashin kunya da yaudara da kuma tsaurin ido. Matakin na shugaba Putin na cikin jawaban da ya gabatar a taron tattalin arziki na duniya da ke gudana a birnin St. Petersburg, wanda ya samu halartar wakilai daga ƙasashe 130 na duniya. A ranar Alhamis, shugaba Zelensky na Ukraine ya miƙa goron gayyata ta wannan ganawa ga shugaba Putin, wadda ta samu karɓuwa matuƙa daga ƙasashen yamma ciki har da ƙungiyar tarayyar Turai EU da kuma shugaba Donald Trump na Amurka, wanda ya ce tabbas gagarumin ci gaba ne matuƙar Putin ɗin ya aminta da yin tozali da abokin gabarsa Mr. Zelensky. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. A wannan Juma'a ce wata kotun ƙasar Mali ta zartar da hukuncin ɗauri da kuma tara ga wani ma'aikacin ofishin jakadancin Faransa bayan zarginsa da laifin leƙen asiri da kuma ƙulla maƙarƙashiyar gurgunta tsaron ƙasar. Bafaranshin mai suna Yan V, mai shekaru 20, ya shiga hannun jami'an tsaron Mali a ranar 13 ga watan Agustan 2025, inda yanzu aka haramta masa shiga ƙasar baki ɗaya. Tun a shekarar 2012, Mali ke fama da tashe-tashen hankula na hararren ta'addanci daga ƙungiyoyi masu alaƙa da Al-Qaida da IS, har ma da wasu ƙananan ƙungiyoyi na cikin gida. Yayin da gwamnatin mulkin soji ƙarƙashin jagoranci Assimi Goita ta juya wa ƙasashen yamma baya, musamman ma uwar gijiyar ta Faransa, tare da rungumo Rasha a matsayin abokin ɗasawa, to amma har yanzu bata sake zani ba kan batun kalubalen tsaro. Wata kwatar birnin London na Ingila ta samu wasu mutane biyan kasar Romania da laifin kai hari kan wani dan jarida dan asalin kasar Iran mai suna Puriya Haserati bayan farmasa har gida a shekarar 2024. Mutanen biyu da suka hada da Nandito Badia mai shekaru 21 da kuma George Stana mai shekaru 25 za yanke musu hukunci a ranar 3 ga watan Yulin gobe. Kamar yadda babban jami'in gabatar da kara mai yaki da ayyukan ta'addanci a Burtaniya Frank Ferguson ya tabbatar. A cikin watan Disamba 2024 aka kama mutane a ƙasar ta asali ta Romania sannan aka bi kasu Burtaniya domin fuskantar tuhuma da kuma hukunci. Kodayake yan sanda sun ce mutum na uku da ake zargi har yanzu yana Romania sakamakon wata tuhuma ta daban da yake fuskanta a can. To ƙarshen labarin duniya kenan.
1: Wanda Abdul Karim Muhammad Abdul Karim ya fassara ya kuma karanto daga nan sashen Hausa na DW.
0: DW harkokin yau.
1: Ta harkokin namu na yanzu za ku ji cewa a wannan juma'ar ce shugaban gwamnatin sojin Niger ke kammala ziyarar aiki a kasar Turkiya bayan da kasashen biyu suka sanya hannu kan yarjejeniya a fannoni daban-daban. Muna tafa da takaitattun labarin wasanni, shirye-shiryen darasin rayuwa da kuma lafiya jari za su biyo baya. Amma kafin nan mu fara da jigon rahotanninmu na maraicen yau. A Najeriya dai sabon rikicin manoma da makiyaya ya haifar da asarar rayukan mutane 11 a karamar hukumar Darazo tare da kona gidaje sama da 150 a jihar Bauchi kenan. Wakilin mu a jihar Bauchi dake shiyar arewa maso gabas Aliyu Muhammad Waziri ya duba mana matakan da mahukunta ke dauka bayan faruwar lamarin a cikin wannan rahoton da ya aika mana.
3: Rikicin ya faro ne daga inda wasu makiyaya suka kai farmaki wa wasu manoma a ƙauyen Lanze dake ƙarƙashin ƙaramar hukumar ta Darazo yayin da suke aikin zuba taki a gonakin su. Wannan shi ya fusata matasa daga garin na Lanze suka je daukar fansa a ƙauyen Dosho inda fulanin suke da zama. Suka cinna wuta wa gidajen su da lamarin ya kai ga asarar rayuka inda da farko aka samu rashin mutane 7 kafin daga bisani alƙaluma suka gwada 11 ne da kuma akalla gidaje sama da 150. Kan haka ne kuma gwamnatin jihar Sanata Bala Abdulkadir Muhammad yace gwamnatinsa ba za ta lamunci hakan ba.
4: Mutanen Darazo mun zama ba mu da tausayin juna, to gwamnati ba za ta yarda da wannan ba. Bazan yarda da wannan cin kashi ba, wallahi bazan yarda ba. Duk wanda ya dauki hukunci a hannunsa to bai adalci ba. Ko an saba maka kasan akwai hukuma, sarki yayi magana, amma har ƴan sanda an kashe a kasan nan. Wa'ansu wuri suna fama da bandits, amma abin da yake faruwa na Darazo shine ƴan gida ne suke kashe kansu. Ina jin akwai karancin hukunci, shi yasa ake cin kashi. Amma a ce an ji an kona gidaje kusan 50, sarki ya ce ma 150, kuma kowa ya ja daga, to kowa zamanin da fa ba a yin haka, to ba zai yiwu ba.
3: To ne dai rundunar ƴan sandan jihar Bauchi ta aika da jami'an ta zuwa garuruwan na Lanzai, Dabo da Dosho domin tabbatar da zaman lafiya a yankin, kamar yadda kwamishinan ƴan sandan jihar Bauchi Sani Omolore Aliyu ta bakin kakakin rundunar SP Nafiu Habib ya bayyana.
5: In Allah ya yarda za a ci gaba da duk mai yiwuwa don tabbatar da an samu tsaro kamar yadda aka saba da jama'a su ci gaba da tafiyar da al'amuran su ne da kullum yadda suka saba. Sannan kuma ya kara da cewa wannan mataki ne da za a iya shawo maganin shi idan an kai shawo kan shi idan da an kai zuciya nesa. Ya yi kiran jama'ar wannan garuruwa da cewa a daina daukar doka a hannu, kuma ake ba mu jami'an tsaro haɗin kai.
3: Masu tsarota su ne mafi kusanci da al'umma, kuma a wajensu ake fara kashe irin wutar wannan rikici. Shi ya sa mai martaba sarkin Darazo Alhaji Babu Ibrahim Bababa ya ja hankalin al'ummar yankin baki daya.
6: Mu ba da zuciyarmu hakuri. Yanzu abin da ya faru abin a Lanzaijiya abin kunya ne, abin takaici. Ainihin Fulani ne namu na gida ƴan uwa, ba wanda ake cewa sun zo daga wani guri ba. Su ne suka kawo wannan, aka samu wannan sabani tsakaninmu da su, wanda a dukkanku akwai auratayya a tsakani. Abu ɗaya ne abin da ya doshen Fulani, shi ya doshen kare-kare, shi ya dulali, shi ya lamfo, shi ya sabon garin Lanzai, kuma shi ne Lanzai, kuma shi ne bayana ba. Yanzu waɗanda suka yi ta'annacin nan ƴan uwansu ne. wani dan gogonsa ne, wani dan kansu ne. Ana ci gaba ko ina, amma mu rashin zaman lafiya ya hana ci gaba.
3: Rundunar 'yan sandan jihar Bauchi ta ce jami'anta ba za su bar garuruwan da aka yi rikicin ba har sai komai ya koma daidai. Aliyu Muhammad Waziri, DW Hausa, daga Bauchi a Najeriya.
1: To wannan sabon rikici da ya haifar da fargaba da ake ganin ka iya kawo koma baya ga fannin noma a kasar da dama fannin ke fuskantar wato matsaloli. Kan wannan batu ne daga nan birnin Bonn na tuntubi Dr. Jazula Muhammad Bichi, Director Cibiyar Horas da Kiwon Dabbobi a jihar Kano. Na kuma fara da tambayar sa kan yadda su masana ke kallon rikici tsakanin makiyaya da manoma.
7: Idan muka duba tun magabatan mu zamanin Sardauna, ai dalilin da arewa ma a 1965 aka kirkiri gandun daji kenan, aka maida gandun daji wurin kiwo. Wannan hangen nesan da suka yi tun wannan lokacin shine don a kiyaye irin wannan matsala da za su iya zuwa. To kuma kamar yadda nace, yana da abubuwa da yawa, saboda su kansu makiyayan nan suna nan kashi-kashi da yawa kala-kala. Akwai makiyayan da ke tafiya da shanu, misali tun daga Niger su biyo ta Najeriya, amma su wuce Najeriyan. Akwai makiyaya da ake rigima da su 'yan cikin gida. Akwai kuma kashin makiyaya da dama suna zaune ne a waɗannan garuruwan manya tsakaninsu da manoma da Fulani.
1: Haka, Dakta, a matsayinku na masana, me yasa kuke ganin har yanzu ake ci gaba da samun irin waɗannan rikice-rikice na tsakanin manoma da makiyaya, duk da ƙoƙarin da gwamnatoci suke yi, kamar yadda ka faɗi cewa a gwamman shekaru da suka gabata gwamnatocin da suka shuɗe sun ɗauki matakai da za a iya daƙile wannan matsala?
7: Misali ma idan kika ɗau wasu jihohin, ai sun sa kwamiti da manoma da makiyaya a ciki, wanda idan an hango wannan nan ake ƙoƙari da sauri a je a shiga tsakani a raba ta. To amma kamar yadda nace, wasu ma fa makiyayan ba a san daga ina suka fito ba, saboda mu ta ko ina shigowa ake cikin Najeriya. Saboda haka dole sai an yi wani mataki a gane daga ina mutum ya fito, a bashi takarda da sauransu. Idan ba haka ba, idan mutum ya san zai zo ya banna ya gudu ko ya ɓuya, ko in an taso masa ya ɗau makami da sauransu, to rigima ba za ta ƙare ba.
1: Alal ga misali, gwamnatin Bauchi a baya ta taɓa ƙwace wasu filayen noma domin rage rikici. A ganinka, me yasa wannan mataki bai kawo ƙarshen wannan matsala ba gaba ɗaya?
7: Ai, filayen da wasu suke nomawa, ai wasu yawancinsu wasu gandayen daji ne na makiyayan, wasu burtaloli ne na makiyayan. Akwai duk rigingimun misali, in kika ɗau koda Zamfara. Ai, matsalar Zamfara ta fara ne daga gurin kiwo da aka raba wa manoma, suka cinye suka koma suna noma, makiyayan ba su da wuri. Kin san mun samu wasu jihohin da ƴan siyasa shugabanni suke sai da wuraren ma, suke ba da burtalolin saiwa da manoma, su kuma manoma fa sun sani shekara da shekaru, amma sai su je su huɓe su noma.
1: To, Dakta, wani irin tasiri ne waɗannan rikice-rikice za su yi ga samar da abinci, musamman ma a Najeriya da ake kukawa yanzu ga matsalar tsaro ta sanya manoma ba sa iya zuwa gonakansu, musamman a yankunan karkara su yi noma, ga kuma wannan rikici?
7: Babban tasirin da zai yi shi ne za a kasa noma abincin ma. Kuma kin san duk ƙasar da ba ta iya noma abincin da za ta ci tana cikin matsala, kuma tana iya haifar da babban rigima ga wannan al'ummar.
1: To, Dakta, waɗanne irin matakai ne ya kamata a ce gwamnatoci sun ɗauka wajen ganin cewa sun daƙile wannan rikici na makiyaya da manoma, musamman a yanzu da damina ta riga ta ke kunno kai, domin a ga cewa ba a samu matsalar samar da abinci ba a ƙasar?
7: To, na farko dai sai an kiyayi wuraren da suke dama can na makiyaya ne za su je su kiwo, na ɗaya kenan. Saboda matsalar da makiyayi yake fuskanta, rayuwar shi ta alaka akan dabbobin nan ne. Yanzu zafin ranin da ake yi yanzu, ba abincin ko ina da dabba za ta iya gani ta ci. Saboda haka su ma makiyaya sai sun riƙa yin takatsantsan, suna canjawa kamar yadda zamani yake canjawa. Ka aje dabbobin da za ka iya riƙewa, da za ka iya kashe ma kuɗi. Su kuma gwamnatoci sai sun hana wannan saide-saide da ake na burtali da gurin kiwo da sauransu.
1: Dakta Jazuli Muhammad Bichi kenan, Daraktan Cibiyar Horas da Kiwon Dabbobi ta Kano, da haka kuma muka ƙarshen jigon rahotanninmu na maraicin yau. To yanzu kuma sai Jamhuriyar Niger inda a wannan Juma'ar ce shugaban gwamnatin sojin kasar General Abdurrahman Tchiani ke kammala ziyarar aiki ta kwanaki biyu da ya kai kasar Turkiya inda kasashen biyu suka ƙara ƙarfafa hurɗar da ke tsakanin su tare da rattaba hannu kan yarjejeniyoyi da dama da suka hada da manyan makarantu da kasuwanci da kiwon lafiya da kuma wato fannin diplomasiya. Wakilin mu na Yemi Salisu Bukari ya duba mana tasirin wannan ziyara ga kasar ta Niger ga kuma rahoton da ya aika kumana.
8: Yayin wannan ziyarar aiki da shugaban kasar ta Niger General Abdurrahman Tchiani ya kai a kasar Turkiya, ya gana da takwaransa na Turkiya Recep Tayyip Erdogan, inda bayan da tawaga kasar ta Niger ta gudanar da tattaunawar aiki ta hannu da hannu da bangaren kasar ta Turkiya a karkashin jagorancin shugaba Erdogan, shugabannin biyu sun jaddada aniyarsu ta karfafa dangantaka da daukaka tarihi a tsakanin kasashen biyu. Sai dai ga masu sharhi kan al'amuran da ke gudana a harkokin tafiyar da mulki a kasar ta Niger, ta bakin Umaru Kante ya ce Turkiya ƙasa ce da ake iya cin riba sosai idan aka yi kyakkyawar hulɗa da ita.
9: Idan ka duba fannoni wanda aka dora ma hannu aka ƙara ƙarfafa su, akwai na kiwon lahiya, akwai na ilimi, akwai misali na kasuwanci, kuma akwai na harkar tsaro. To idan ka ɗauki wannan fannonin su kadai, fannoni ne wanda idan babu su babu ci gaba a kowace ƙasa ta duniya. To gaskiya ni ina ganin ƙasa ce wadda ake iya anhwana da ita sosai.
8: A fannin ilimi, bangarorin biyu da sun cimma yarjejeniyoyi na tsakanin jami'o'i daga shekara ta 2026 zuwa 2030, an kuma rattaba hannu kan wata yarjejeniyar da ta shafi hukumar haɗin gwiwa ta tattalin arziki da kasuwanci tsakanin ministan kula da harkokin kasuwanci na Turkiya Omer Bolat da kuma takwaransa ministan harkokin kasuwanci da masana'antu na Jamhuriyar Niger Malam Abdullahi Saidu. Sai dai da yake magana kan ribar da Niger din ka iya ci na waɗannan yarjejeniyoyi. Kasim Isa, tsohon shugaban kungiyar ma'aikatan kwadago a Jamhuriyar ta Niger, ya ce koda shugaban ƙasa ya yi aiki an cimma yarjejeniyoyi, sai fa a nan gida masu kula da aiwatarwa sun yi nasu aikin yadda ta kamata za a garibar.
10: Shi shugaban ƙasa kaman mai gida ne, ya je ya yi farauta ya kawo nama, ya kawo shinkafa, ya kawo gyaɗa, ya kawo abubuwa iri-iri. Idan a gida ya kawo babu wanda zasu sarrafa wannan abincin ya yi daɗi, to sai a yi ɓanna. Dole ne sai da gwamnati wadda ta cincinta kowane yana a matsayin kishin nan da abubuwan da alƙawarin shi shugaban ƙasa ya ɗauko shi zai je ya aikata su.
8: A fannin kiwon lafiya, ministan kula da harkokin kiwon lafiya na Turkiya Kemal Memisoglu da takwaransa na Niger Garba Hakimi sun yi musayar jinoyi game da aikin haɗin gwiwa da kuma batun canzawa asibitin amintaka na Niger da Turkiya wuri da kuma inganta shi. Dr. Ila Ayuba shine shugaban kungiyar manyan likitoci ta Sanfamer ta ƙasar Niger, ya ce suna da kyakkyawan fata dangane da wannan ziyara musamman ma a fannin kiwon lafiya.
11: Musamman bisa ga horo likitocin musu tahi Turkiya su ƙara sani bisa ga wani fanni na musamman, kuma bisa ga kayayyakin aiki musamman kaya na binciken jini ko na binciken ƙwaƙwalwa da sauransu, kuma su abin da shahin magani in akwai wani horo wanda mutanen mu za su tasu zo su yi.
8: A fannin harkokin diplomasiya dai kasashen biyu sun kuma sanya hannu kan yarjejeniyar fahimtar juna tsakanin kwalejin diplomasiya da ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta Turkiya da cibiyar nazarin harkokin diplomasiya da dabaru ta ƙasar Niger, wanda ministan tsaron ƙasa na Turkiya Yasar Güler da ministan harkokin wajen ƙasar Niger Bakar Yawo Sangare suka yi musayar takardu bayan rattaba hannu. Sannan shugaba Tchiani ya jinjina yadda ake tafiyar da hulɗa ta tsaro tsakanin Niger ɗin da Turkiya. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yammai a Jamhuriyar Niger.
1: To rahotannin da yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Idan shirin ya nufi yankin gabas ta tsakiya kuwa, rundunar sojin Isra'ila ce ta sanar da kashe babban kwamandan Hezbollah Haitham Ali a wani hari ta sama da ta kai babban birnin kasar Lebanon kwana guda bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya ikirarin cewa ta amince da yarjejeniyar ya tsagaita wuta kan Lebanon. Wakilin mu na yankin Mahmud Yaya Azare ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton daga birnin Alƙahirar Masar.
12: Dundunar sojin Isra'ila ta sanar da kashe babban kwamandan Hezbollah Haitham Ali Tabtaba'i a wani harin da take ta sama kan babban birnin ƙasar Lebanon Beirut kwana guda bayan da shugaban Amurka Trump ya yi ikirarin ta amince da yarjejeniyar tsagaita wuta kan ƙasar ta Lebanon. Kafin hakan dai, dama ministan tsaron Isra'ila Israel Katz, wanda ya nemi mazauna garuruwa 11 a kudancin Lebanon da su fice daga cikinsu don kada farmakin da dakaransu za su kai su rutsa da su. Ya ce muddin kungiyar Hezbollah za ta ci gaba da gagarar mahukuntan Lebanon, to Isra'ila za ta ci gaba da faɗaɗa ikonta a ƙasar don ƙarfafa tsaronta. Ya ce ina gargaɗin shugaban Lebanon da ya kwanta sanin cewa kasa kwance ɗamarar Hezbollah da ya yi na nufin ya kasa aiwatar da yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar da Isra'ila ta cimma da ƙasarsa kenan, lamarin da zai ba mu halaccin ci gaba da faɗaɗa ikonmu a ƙasarsa. Dan farautar ɗan ƙungiyar ta Hezbollah a ko'ina suke a ƙasar. Tuni dai shugaban ƙasar ta Lebanon Joseph Aoun ya caccaki Isra'ila kan abin da ya kira mungun tanadin da take da shi kan ƙasarsa, duk da kyakkyawar aniyar da ya nuna ta wajen shiga tattaunawa da ita da macin ma yarjejeniyar zaman lafiya da ita wacce ya kamata ta fara aiki tun daga yau. Kamar yadda ya cicciki kasar Iran kan irin katsalandar ɗin da take a ƙasarsa ta hanyar ziga ƙungiyar Hezbollah ta ci gaba da keta yarjejeniyar da ƙasar tasa ta cimma da ƙasar ta Isra'ila, lamarin da ke ƙara jefa dubu dubatan 'yan ƙasarsa cikin halin ƙaƙanuka yi. Ya ce shigar mu tattaunawar da muka yi don cimma yarjejeniya da Isra'ila ba mun yi shi don tsoro ko kasawa ba ne. Idan har Amurka ba za ta tursasa wa Isra'ila mutunta wannan yarjejeniyar ba, to a shirye muke mu ɗauki matakan kare kanmu da ƙwanjinmu. Kamar yadda muke gargaɗin Iran da akuyarta ta kiyaye ramarmu, ba za mu sake yadda ta dinga amfani da ƙasarmu don cimma muradun raɗin kanta ba. Duk hakan daina wakana ne a daidai lokacin da ƙungiyar ta Hezbollah ke sake jaddada matsayinta kan yarjejeniyar da ƙasar ta Lebanon ta cimma da Isra'ila a jiya a birnin Washington na Amurka. Yadda shugaban ƙungiyar Qasim Na'im ya siffanta yarjejeniyar da wani mungun tarko, yana mai gargaɗin mahukuntan ƙasar da su hatara don kar su faɗa cikinsa. Kana ya ƙara da shan alwashin sake fatattakar Isra'ila daga yankunan da ta mamaye a Lebanon ba tare da ya shiga tattaunawar da ya siffanta da ta ƙasƙanci da miƙa wuya ko cin mota yarjejeniya da babbar maƙiyar ƙasar ta Lebanon Isra'ila ba. Ya ce Isra'ila za ta iya mamaye yankunanmu, mu kuma za mu iya ƙwato su. Za ta iya kashe al'ummominmu, amma ba za ta iya kashe mutunci da darajar da muke da ita ba. Za kuma ta iya rugurgurda gidajenmu, amma ba ta isa ta fitar da kishin ƙasa da ƙaunar da muke wa ƙasarmu ba. To sai dai a hannu guda an jiyo shugaban majalisar dokokin ƙasar ta Lebanon Nabih Berri, wanda ke ƙawance da ƙungiyar ta Hezbollah na nuni da yiwuwar janyewar ƙungiyar ta Hezbollah daga yankin kudancin kogin Litani. Tashi ɗaya tare da janyewar Isra'ila daga illahirin yankunan da ta mamaye daga Lebanon, lamarin da in har ya faru zai ba da damar aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wutar da ƙasar ta cimma a jiyan. To sai dai masharhanta sun yi amannar cewa zai yi matuƙar wuya a mutunta yarjejeniyar ƙasar ta Lebanon muddin Amurka da Isra'ila ba su cimma yarjejeniyar kawo ƙarshen yaƙi tsakaninsu ba. Mahmud Yaya Azare, DW Hausa, daga birnin Alƙahiran Masar.
1: To ita kuwa ƙasar Armenia na shirin gudanar da zaben 'yan majalisar dokoki ne a ranar 7 ga watan Yuni nan da muke ciki, wanda zai saita akalar siyasar ƙasar da nuna ra'ayin al'ummar ƙasar kan dangantaka wato da ƙasar ke da shi da Rasha. Ga dai ƙarin bayani a cikin rahoton da Rajana Munir Yahaya ta haɗa mana.
13: A zaben majalisar dokoki da ke tafe na ƙasar Armenia ba zaben kawai ba, har ma da saisaita inda siyasar ƙasar ta dosa, ko dai ta bi sahun ƙasashen da ke cikin ƙungiyar tarayyar Turai, ko kuma ta ci gaba da zama mai goyon bayan Rasha. Wani bincike gabanin zaben da ƙungiyar farar hula ta Republican Institute da ke Washington ta yi ya nuna Prime Minister ƙasar na jam'iyyar Civil Contract Nikol Pashinyan mai goyon bayan shigar ƙasar EU zai lashe zaben da kashi 32%. Bangaren adawar ƙasar kuwa da suka kasu kashi 3 na da ra'ayin ƙasar ta ci gaba da zama 'yar amsa kiɗar shatar Rasha, wanda hakan ya sa suke bayan jam'iyyar mai mulki a cewar binciken. Kazalika wasu kashi 7% sun ce za su ba da goyon baya ga hamshakin mai kuɗin Armenia ɗan asalin ƙasar Rasha, Samvel Karapian, mai ra'ayin ganin ƙasar ta Armenia ta tsaya da ƙarfinta, wanda kuma a halin yanzu yake ƙarƙashin ɗaurin talala a garin Yerevan bayan an caje shi da tunzura jama'a na su ƙwace mulki da ƙarfi da yaji. Ana dai ganin jam'iyyar adawa ta Armenia Alliance karkashin jagorancin tsohon shugaban kasar Robert Kochian, wanda rahotanni suka nuna amini ne ga shugaban kasar Russia Vladimir Putin, zai samu kashi 4% na zaben. Yayin da jam'iyyar Prosperous Armenia, wanda hamshakin dan kasuwa Gaki Cherukian ya kafa, zai iya samun kashi 2% na goyen bayan yan kasar Armenia, inda aka ce jam'iyyar na da alaka da jam'iyyar Russia mai mulki ta United Russia. Amma masana harkar siyasa sun yi gargadin yin taka tsantsan kan tafiyar, duba da kashi 16 ne kawai suka amsa kada ƙuri'ar su a zaben, idan aka kwatanta da binciken 2021 mai kashi 19%. Sai dai a lokaci guda kuma kashi 92% sun bayyana aniyar su na kada ƙuri'a a zaben, idan aka kwatanta da kashi 72% a zaben 2021. A watan Maris din 2025 ne dai Majalisar Dokoki ta Armenia ta shirya wata doka na shiga tarayyar Turai. Har ila yau a farkon watan Mayun da ya gabata, Pashinyan ya karbi bakoncin taron al'ummomin siyasa ta tarayyar Turai a Yerevan, babban birnin Armenia, inda a tattaunawar shi da yan jarida bayan taron ya jaddada cewa kasarsa ba ta goyen bayan yakin da Russia take yi da Ukraine. Wannan ya haifar da zazzafar martani daga Moscow, inda shugaba Vladimir Putin ya yi barazanar sanya takunkumi ga Armenia. Yayin da tsoma bakin Russia a harkar siyasan Armenia ya zama zazzafar muhawara tun kafin zaben, ana shiga cikin dardar yayin campaign tsakanin kowane bangare, inda dakarun tsaron Armenia ke yawan kaddamar da bincike kan yan hamayya masu goyen bayan Russia. Prime Minister Pashinyan sau da dama a wajen gudanar da campaign dinsa ya jaddada fifita muradin kasar, wanda ya hana shi waiwaye kan bukatar wasu na sake bude kan iyakar kasar da yankuna Nagorno-Karabakh, wanda Azerbaijan ta sake karbe iko daga dakarun Armenia bayan sun raba gari a 2023, wanda ya kawo ƙarshen yakin da ya dauki tsawon shekaru 30. Masu aiko da rahotanni sun ce ana kyautata zaton cewar za a gudanar da zaben cikin haske da adalci, ba tare da samun wani tashin hankali a karamar kasar mai yawan al'umma kimanin miliyan 2,930.
14: To an gaishe ki Raijana, yanzu kuma sai takaitattun labarin wasanni tare da Muhammad Awal Balarabe.
15: A daidai lokacin da ya rage kasa da mako guda a fara gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya a Amurka da Canada da Mexico, wasannin share fage yana ci gaba da gudana ga yawancin kasashe da suka samu tikitin shiga gasar. A fafatawa da ta yi da Faransa, Cote d'Ivoire ta bayo mara dakunya, inda ta yi nasara da ci 2-1. Hasali ma dai ba kungiyar Les Elephants ta Cote d'Ivoire ba ce kadai ta ba da mamaki a waɗannan wasanni na sada zumunci, domin Spain ta yi kunnen doki 1-1 da kungiyar kwallon kafar Iraki. Yayin da ana ta bangaren tawagar Iran da za ta tashi zuwa Mexico a ranar Asabar ta doki Mali da ci 2-0 a wasan da suka buga a Antalya na kudancin Turkiya. Ita kuwa Mexico da ke karbar bakoncin gasar haɗin gwiwa ta duniya ta mamaye Sabia ne da ci 5-1 a wasan ta na ƙarshe na shirye-shiryen tunkarar kofin duniya. Yanzu kuma sai mu shiga fagen naɗe-naɗe, inda a nan gida Jamus Bayer Leverkusen ta naɗa tsohon kocin Toulouse Carles Martinez Novel mai shekaru 42 a matsayin sabon mai horaswata. Shi dai Martinez Novel da mai gurbin Dan Kasper Hulman ya zama mutum na uku da zai karɓi ragamar ƙungiyar Leverkusen tun bayan tafiyar Xabi Alonso a ƙarshen kakar 2024-2025, wanda ya taimaka ma ƙungiyar lashe kambin tsakaran ƙwallon ƙafar Jamus da kofin ƙalubale. A Ingila kuwa, Liverpool ta tabbatar da isowar ɗan Spain Andoni Iraola a matsayin kocinta, wanda zai maye gurbin ɗan ƙasar Holland Arne Slot da aka kora a ranar Asabar bayan kakar wasa ta biyu mai cike da rashin nasara. Ƙungiyar Reds ba ta bayyana tsawon lokacin kwantiragin kocin ba, amma fa kafofin watsa labarai na Burtaniya sun rawaito cewa zai kasance na tsawon kakar wasa biyu. Idan muka koma a ɓangaren cefanar da 'yan wasan ƙwallon ƙafa kuwa, tauraron Yann Diomande na RB Leipzig ɗin Jamus ne ke haskawa, saboda ƙungiyoyi biyu ne ke zawarcinsa a halin yanzu, wato Liverpool ta Ingila da Paris Saint-Germain ta Faransa. Amma dai RB Leipzig ta nuna alamun rashin son sayar da ɗan wasanta mai shekaru 19. A nata ɓangaren, Brentford ta nuna sha'awar sayo ɗan wasan Cologne na Jamus Said Elmala mai shekaru 19, amma dai ɗan wasan na shirin cewa a kai kasuwa saboda baya sha'awar yin wasa a Premier League. wata kotun Turkiya ta yankewa shugaban kungiyar kwallon kafa ta Fenerbahce mai barin gado Sadettin Saran daurin shekaru 2 da rabi a gidan yari bisa dalilai na tunzura jama'a ga sabacacen wasanni ba bisa ka'ida ba an da ya samu jami'in wasanni dan Turkiya da Amurka da tallata shafukan tacar da ake ta bayan fage a wani dandamalin bidiyo mallakin kamfanin sa sai dai kuma Saran wanda ya sanar da niyyarsa ta daukar kara yace an dauki waɗannan bidiyon tallace-tallace ne a filayen wasanni kuma ba watsa su da gangan a dandamalin sa mai suna Esport ba hukumar tseren motoci ta Formula 1 ta bayyana jadawali dake bayyana matsayin kowane dan wasa a gabanin tseren Monaco Grand Prix dake gudana daga yau Juma'a zuwa Lahadi a Monte Carlo wannan tseren dake zama na 6 a cikin 22 da za a yi a kakar 2026 zai samu halartar Kimi Antonelli na Italia dake ci gaba da zama gwani na gwanayen Formula 1 yayin da George Russell na Burtaniya ke biya masa baya a matsayi na biyu shi kuwa Charles Leclerc yana a matsayi na uku ne yayin da Lewis Hamilton na Burtaniya da taurarin sa ya fara dishewa ke a matsayi na hudu a jadawalin Formula 1
14: Shagaida Muhammad Awal Balarabe rahotansa kuma ke zama cikakken rahotannin da muka muku tanadi a wannan zangon.

0: to madalla kai tsaye zamu shiga fagen shirye-shiryen mu farawa da shirin darasin rayuwa inda kuma shirin lafiya jari zai biyo baya
1: DW darasin rayuwa
2: a yanzu dai ana ganin dama ɗaya ake bukata na samun wani sirri dangane da rayuwar mutum sai ya rikide ya zama labaran duniya kama daga fayafayen bidiyo ko wani hoto da bai dace ba koma wata rayuwa ta badini ta mutum kafin a ankare shafukan sada zumunta daban-daban sun fara wallafawa dubban mutane kuma sun fara tsokaci ba tare da la'akari da irin illan da hakan zai yi a bayan fage ba shin me yasa mutane ke gaggawan sanyin tunan silili ga mutane ne Me yasa kuma shafuka a waɗannan kafafan ke jin daɗin yaɗa irin labaran badala na mutane? Shin wasu irin darasa mutane ke koya daga hakan? Batun da shirin darasin rayuwa na wannan makon zai mayar da hankali a kai kenan. Sunana Fauziya Dauda nake muku lale marhabin. To madalla a baya-bayan nan dai an ga batun son fallasa asirin mutane ya zama abin tattaunawa a lungu da sako na kafafan sada zumunta musamman ma a arewacin Najeriya inda bayan fitar hotunan badala na wasu sai aka rika tattauna yadda za a fito ko kuma fallasa asirin wasu daga cikin shahararren mutane mutane sun rika yin irin hakan ne ba tare da la'akari da irin illar da zai yi ga waɗanda ake son tonawa asirin ba ta kowace hanya wakilin mu Nasir Salisu Zango ya hada mana rahoto akan wannan batu inda ya jiyo ta bakin wasu da suka taba fadawa cikin wannan tarkon
3: Gogowar tunan silili wajen yada fayafayen bidiyon batsuna ci gaba da ci ganga-ganga a arewacin Najeriya. Tun daga kan batun angwaye da aka saki bidiyon su sun kai ƴan matan su gidajen su suna holewa da waɗanda aka saki fayafayen su suna satar hanya. Har kan waɗanda suka dauki bidiyon ƴan matan su a wani yanayi na masha'a. Duka waɗannan su ne kasuwar su a yanzu ke ci. To amma shin ina amfanin badbarai? Abdul Sahir Jarimi ne da aka fi sani da Malam Al-Ashirin kwana 90 kuma ya taba tsintar kansa a yanayin barazana da aka ringa yi masa akan fefan bidiyo da batancin suna karshe ya ce Allah ya wanke shi kuma gaskiya ta bayyana sai dai ya ce ya koyi darasin rayuwa mai kyau akan wannan batu
4: ai bazan ma iya kamanta tashin hankalin da na shiga ba da ni da masoya da mahaifiyata da iyalina duka mun shiga damuwa kwarai da gaske sai da cikin ikon Allah Allah kuma ya zo ya wanke ni a inda aka so a bata min suna annan kuma Allah ya zo ya wanke ni nuna duniya cewa sharra ake mini kamar yadda dama lokacin da ana cikin dambarwa abin na fito social media na video nace Allah in dai sharra ake mini bata min suna ake to waɗanda suka min wannan abin Allah ka kunyata su annan inda suke kokarin su kunyata ni darasin da na dauka kuma akan wannan abin shine duk abin da mutum zai kai ya kuskure ya sa kanshi a cikin wani cycle na mutane marasa kirki wanda ba san darajar kansu ba inda ba su da mafada
3: ita ma wata matashiya da ta nemi a sake sunanta ta bayyana cewa akwai darussa ma kill cikin wannan garari amma fa wajibi ne mutane su kiyaye domin gani gawa ne ya ishi wani tsoron Allah
5: to gaskiya ne darasin da na koya shine ka san akwai matan da haka kurin sai su dauki bidiyon tsiraicin su ba wai dan su fitar ba ba wai dan su nuna wani ba kawai su ajiye wasu suna so su ga ya suke ne wasu kuma da wasu manufofi daban to gaskiya darasin da na dauka ni dai bazan iya hoton tsiraici na an ajiye a waya ba saboda komin daren dadewa zai iya fitowa misali akwai wani bawan Allah da aka taba sakin bidiyon sa Shi ma kamar yayi bidiyo ne to kuma daga baya ma manta yayi bidiyon sai isiyar da wayar da isiyar bai goge ba wanda isiye wayar abin ya kai wajen shekara 5 sai ga update din sa yana ta yawo
3: Aliyu Dahir Aliyu matashi ne dake hulɗar shafukan social media kuma gwani wajen dakile laifukan da ake aikatawa ta kafar internet ya ja hankali kan a kiyaye kokarin tozarta al'umma domin ya saba da dokar ubangiji da ma zamantakewa
6: akwai wadanda suke yi saboda su tozar ta wani musamman a ce kamar tsohuwar budurwa ko wani tsohon saurayi yayi kuma yazo ya yaudare ki ko ta yaudare shi sai kuma ya fito da irin waɗannan bidiyoyi waɗanda shi ake kira da revenge pornography wannan abu laifi ne doka ya saba da dokar da take cikin cyber crime act kuma duk wanda kama yana da zazzafin hukunci da za a yi masa wannan ta fuskar doka ke kuma koda kai ne kai ma ba da wannan niyyar ba domin ita doka ba ta lura da niyyarka tana la'akari da me ka aikata ne kawai koda kawai kai gani kai kai shayarin ko ka dauko wata kila ma wani cewa zai ai fadakarwa zai yaje ya dauko to wannan gaskiya ba hujja bace ba irin waɗannan kamar ya da alfasha ne kuma ya saba da doka
3: akwai darussa da dama cikin batun tozarta al'umma domin idan ka tozarta mutun yau gobe baka san me zai zo kanka ba
2: To a gaida Nasir Salisu Zango domin tattauna wannan batu na wannan annoba da ta kunno kai na san fallasa asirin mutane. Ina tare da Bashir Sharfadi, masani ne akan harkokin kafafan sada zumunta. Bashir, wai menene ke ingiza mutane san fallasa asirin rayuwar ƴan uwansu a social media?
7: Babban abin da yasa aka koma da irin wannan abu shine dalilin neman kuɗi ko kuma yankon bata suna ko kuma yiwo ta barazana. Sannan akwai neman yaddin mutane ko kuma neman yawan mabiya a kafafan sada zumunta. Sannan masu yaɗa irin wannan suna jin daɗin shiga irin yadda mutane suke ba su koyon baya ta hanyar martanin da ake samu, ko da kuwa abin nan ya zama akwai cutarwa ga wani. Kazalika akwai rashin ɗaukar doka, rashin hukunci da ba a yi ya sa mutane suna samun ƙwarin gwiwa wajen daɗa yaɗa irin wannan abubuwa. Sannan yawanci akwai al'adar goyon bayan ko kuma jinjina wanda ya abu ba irin wannan lamari. Za ki ga idan aka samu irin wannan sai a samu ƴancin A da B wanda suke goyon bayan wanda ya fitar da kuma wanda aka fitar da bidiyon ta. To shi ma yana da janyo cece-kuce, wasu suna yana ba da ƙwarin gwiwa ga masu yaɗa irin waɗannan abubuwa.
2: Sharfaɗi, shin wani alhaki ya kamata waɗannan kafafan su ɗauka tunda su suke ba da kafa?
7: Gaskiya za a ce kafofin sada zumunta da dama suna iya ƙoƙarin su, domin da yawan sun ba mu dama idan mun ga abin da mun gamsu da shi mu yi shigar da ƙorafi. To idan har muna shigarwa muna rahoton su, za suna ɗaukar mataki. Sannan ko yanzu wannan abin da yake faruwa na san ba kai sun ga cikakken wannan bidiyon a Facebook ba, da sauran wasu manyan kafafan da suna da dokokin masu sauri ko kai uploadin ma asusun ka zai samun matsala. Kuma sannan sun ba mu zaɓi idan yanzu wani ga irin wannan a ce sai wani influencer ya saka wani abu makamancin wannan kai rahoton nasa cewa ga abin da yake talatawa, wani ma eh za su sauke wannan abu. In na yi kima kin yi wancan yayi. Sannan duk da haka akwai abin da ya kamata su kawo kai mishi wajen sauran gano irin waɗannan bidiyon cikin kan lokaci, da kuma hukunta asusun a cikin lokaci mai sauri. Irin gurup-gurup da suke tallatawa cewa ku zo ku biyo mu wasa ko wani waje, da a ce suna ɗaukar mataki a kan irin wannan. Sawa ga hanyar yin karɓar rahoton ɗin, sannan sai dinga amfani da tsarin kare duk waɗanda abin ya cuta. Misali yanzu aka ce ga bidiyon wannan da ya fita, a ce kawai Facebook gaba ɗaya za su yi flagging duk wanda ya ɗau wani abu makamancin wannan sauke shi. To wannan Allah ya yarda zai taimaka.
2: A matsayinka na masani akan kafafan sada zumunta, ya kake ganin za a daƙile wannan annoba ta tunan silili da ma irin darussan rayuwar da ya kamata mutane su koya?
7: Abubuwan da za su taimaka wajen magance wannan na farko shi ne doka, a ƙarfafa yin hukunci ga masu yaɗawa da masu yi wa mutane barazana sun ɗauke su a bidiyo da masu ɗauka. A ƙarfafa mutane su kai kara ba tare da tsoron tozarci ba. Mutane su dinga ganin cewa wai za a tona musu asiri ko kuma asirin rayato. Idan a ceto ƴan gaba ya kamata shi an samu sun tsaya tsayin daka an ga hukunci mai tsauri, wannan zai taimaka. Sannan a nuna mutane cewa illar tona asiri irin wannan yadda ya saba da addini, a jaddada darajar mutum da kuma rufe irin waɗannan abubuwa. Sannan mutum ya dinga ganin cewa idan ɗan uwansa ne a ci gaba da koyar da irin wannan. Sannan a dinga jan waɗanda abin ya shafa a jiki maimakon tozarta su da musu ƙizgilanci, sannan a ba su kariya. Sannan a nuna illar abin ga rayuwa da kuma makomarta a gaba, ita wayar da kai akan irin wannan, su ne za su taimaka. Social media kuma kada a kalla, a daina biyan kuɗi masu cewa a ba da kuɗi don a turo musu, duk sai an guji irin wannan. A yi rahoton duk wanda aka ga wannan abin ya ɗauka, a hana yaɗuwarsu ta hanyar yin sharing, kar ka yaɗa, kar ka je ma kai comment.
2: Yanzu kuma sai sashin nan na. To muna godiya Bashir Sharfaɗi. Yanzu kuma sai sashin nan na labari na.
8: Darasin da na koya a rayuwa shine ko me zaka yi a duniya ya zama na kan cewa ka san cewa abin da ya je zai zo. Kuma ni darasi da na koya a rayuwa a dalilin wannan abin, ka san akwai abin da zai same ka kai godiya ga Allah, saboda mutanen da suke tare da kai wataƙila ba mutanen kirki ba ne, sai abu irin wannan abin ya same ka za ka gane ma shin rayuwar ya ta ai gwara. A ce abu ma ya same ka har kai istighfari ka koma ga Allahnka, Allah ya shirye ka ka koma ga Allah, kan a ce kawai kana tsaka da abin da ba shi kenan ba, Allah ya ɗauki ranka. Ni dai fitar da wannan tsiraicin ba abu bane mai kyau, masu yi ma Allah ya shirye su su gane su daina.
2: Tuman sauraro, da haka kuma zan yi sallama da ku a cikin shirin darasin rayuwa na wannan makon a madadin abokan aiki da suka tallafa shirin har ya kammali ya zo gare ku, musamman ma wakilinmu na jihar Kano Nasir Salisu Zango. Sunana Fauziya Dauda, da na shirya na kuma gabatar nake cewa ku kasance lafiya.
9: DW Lafiya Jari.
10: Akwai wata mummunar cuta da ke sakin kuraje da kaluluwa a jikin fata. Ita ba kazuwa ba, ita kuma bakin da ba ko bakon dauro. Wannan wata cuta ce da ke matukar lalata fatar jikin dan Adam, wadda ake kira da suna Vernal Disease ko kuma la maladie de Vernal, wacce takan iya janyo kansa ta fata idan har ba a yi magani da sauri ba.
11: Saboda ai fata garkuwa ce, so daga lokacin da rauni ya same ta an samu lahani. Sannan kuma na biyu, in ba a samu kula ba, fatan

0: Likitan tiyata na Faransa Aristide Verneuil wanda cutar ta dauki sunansa shi ya fara gano ta a shekara ta 1858. Cutar na shafan kusan kashi 1 cikin 100 ne yawan jama'ar duniya kuma tana faruwa ne akan wasu dalilai da ake kamantawa da shaye-shaye. Dr. Yusuf Nadabo kwararren likita ne daga tarihin Najeriya.
1: Ciwon venal, what a venal disease. Shi mun fi sanin shi da hidradenitis suppurativa. Kuma wasu garuruwa mun fi sanin shi da acne inversa. To shi ne yanda yake da alama da kaluluwa. So ita wannan kaluluwa za ka ga kaluluwa ta kumbura an samu kulaye a wurare daban-daban kuma masu zafi da radadi wanda suke ga karkashin fata za a samu wannan kulaye a hammata ko kuma a wajen doyewai ko kuma a nono na ma za a ga sun fito kulaye da sun yi kulu dukansu kuma a same su a karkashin mara. To su wayannan kulaye in suka yi manya-manya sai su zo su yi wayansu kananan ramuka da za su hada wannan kulu ya hada da wannan kulu ta wayannan kananan ramuka a hanyoyi da suke wato tunnels su suke haduwa. To in haka din nan ya riga ya faru to shine za a dinga samun radadi da zugi da wannan daga wannan kulaye su kuma kulayen suka kara kumburi sukan iya fashewa su zama miki su dinga zubar da diwa. To wani abun mamaki shine ba kwayoyin cuta ne suke haifar da wannan kumburin ba, an lakanta shi da yanayin jikin mutum wato hormones da kuma kwayoyin halittar jikin mutum wanda suke genetics wanda suke haduwa. To suka zo suka hadu da kiba da kuma wayansu ababe na halayya kamar yawan shan taba duduwa na su rugunsuma sai su haifar da wayannan kulaye.
0: Victorci sun dade suna yin gwaje-gwaje ba tare da sanin ainihin abin da ke haddasa wannan cuta ba sai dai kawai hasashe. Galibi kuma wannan cuta ta fi shafar yara ko matasa, inji Yahaya Lere shi ma wani kwararren likitan da ke a tarihin Najeriya.
2: Mutane sun cewa wannan cutan ya fi kama yara daga shekara 20 zuwa 40, sannan kuma wannan cuta baya tashi daga jikin wani zuwa wani wanda ake ce mishi cuta mai iya yaduwa. Ita ba ta da yaduwa, sannan kuma yawanci ainihin makasudin abin da yake kawo ta ba a riga an sani ba, sai dai a ce akwai abubuwan da ke alaka da ita. Alakar yana alaka da na farko mutum masu shaye-shaye musamman irin su taba kenan, sigari suna iya taimakawa wajen samun wannan ita cuta. Sannan mutanen da suke da obese, in aka ce obese mutane masu nauyi ko masu kiba haka, suna daga cikin waɗanda suke da hadari na samuwan kamuwa da wannan cuta din. Kuma sannan sai kuma abin da muke ce mishi genetic factor, idan aka ce genetic factor kamar gado misali yanayin kwayoyin halittar wani gidan da wani gidan zaga da bambanci wanda suke da rauni na wajen kwayoyin halitta immune system muke kiran su da genetic kamar na gado. Shi kuma immune system kwayoyin halittar jini wanda suke koran cututtuka daga jikin ɗan adam. So idan sun kasance sun yi kaɗan, so duk lokacin da irin ƙananan cututtuka suka zo za su zauna a jikin mutum ne kai tsaye. So irin wannan abubuwan suna ba da gudunmawa da zaran cuta ya zo jikin mutum za ka ga ya zo ya zauna kai tsaye.
0: To likita, menene bambancin ta da bakon dauro da kuma ƙazuwa?
2: Za ka ga mutum ya ɗan samu kuraje, kurjin ba kamar irin wanda ake samu na ƙyanda bakon dauro ba, kurjin kuma ba kamar wanda ake samu na skibis, in aka ce skibis wato ƙazuwa kenan, mukan kira shi ƙazuwa ko asusa. So ba irin wannan ne ba, shi wannan yakan zo ne kan tashi ne kamar yanayin cizon sauro haka. Misali za ga gurin ya dan tashi ya dan yi nama ya dan yi kamar ƙurzo na haka. So yakan fito ne a baya kamar mazaunai, sannan kuma yana fitowa a hannu, yana fitowa irin wannan guraren. So sai mutum ya natsi tukuna zai iya gane bambancin da sauro.